0: bayad og sakto nga buhis, nagbayad og taripa din sa city government o Pagadian.
1: Yes.
0: Tungod aning mga kolorom nga grabing pagbayas-bahay sa sudad sa Pagadian, mao na nga subsubang operasyon, gimando ni Mayor Samico nga dakpa tanan. Ah, 40 ka pin kun kulang ang nangadakpan nga mga kolorom.
1: Oh, pag ingon nga taga-asa man mo, taga kuan mi, taga San Miguel, taga San Pablo, taga Gipos, taga Mulabi ng namasahiro man diri sa Pagadian, taga Labangan. Kinsa gi nag-abugar ninyo pagpasulod? Sila. Oh, unsa man
0: basta kay sila.
1: Basta kay sila, basta kay mo. Oh, sila mo. So karon dili na gyud na siya magsilbi tungod kay ang ato ang kagamhanan dinis dakbayan sa Pagadian gipaminaw pod ang ato ang mga nagpamasahiro nga legal pinaagi sa pagpahigayon og subsub gyud nga pagpanagkita ni Mayor Samico og pagpaminaw sa ilang mga mulo pinaagi sa PAPTUDA kon Pagadian City Federation of Tricycle or Baobao yes. Drivers and Operators Association.
0: O kaning kolorom di mo ni manulod rin yes. O walay o sa katawa
1: walay
0: galgal
1: magpaluyo.
0: Nga walay magpaluyo masalod mo dito
1: walay magkanang kuan ba magabugar no?
0: Oo lagi na
1: so ingon ana karon unya ato alang mga hangyo sa ato ang mga driver sa kolorom ayaw na magpamasahiro nga diin dinhi sa dakbayan sa Pagadian ang napamagi na masahiro nagtago-tago lang pero di gid parehas sa wala pa ni sila gi hatagan gyud og pagtutok sa ato ang city traffic og sa atong kapulisan ato di ang congratulate di ay nato ang ato ang kapulisan dinhi sa dakbayan sa Pagadian tungod kay kaabag gayud ang traffic enforcers nila sa pag-implementar sa legal nga pamaagi sa pagpamasahiro. So, kolorom, nanga-impound na ang inyuhang mga bao-bao diha sa may likod sa kuan, Taklubo. And then, kadtong saad ni Mayor Samico, natoma na gyud, karon sige nagpamintal dods, no? Mm. O orange. So, kung mapintalan na mag-orange kaya nag-renew na mo sa inyuhang prangkisa, ayaw ninyo i-detach ang inyuhang prangkisa, inyuhang plaka, gikan sa inyong bao-bao nga kanang pampubliko ng pamasahiruan nga kanang orange na. Tungod kay dako kaayo kanang violation. No? So, ayaw yun i-detach kaya ang uban manggod, gipaabangan nila ang ilahang plaka. Unya, orange na ang ilahang kuan unit. So, dili na siya mao. Tungod kay ma-detach ang imong plaka ngadto sa imuhang unit, wala na gina na siya magkaparehas ang kuan na. Dili na, ayo i-detach sa mother niya, kibali. Kay maro gihapon, ma-charge gihapon mo kolorom. So, naa na siya ay penalty. Apan, gipasabot gayud ni Mayor Samico nga patas lang ang panginabuhi ni ini. So, dili mulapas sa 15, na sa mga 20 kapin na, ang mga orange nga mga unit nga bao-bao ang nadakpan na gyud or kining nasakuti na ba, na-impound na sa ato ang city traffic diha sa likod sa Taklobo stage. Tungod kay kolorom ka na siya, doon na gyud siya penalty. Mas sabugat nga sala kaysa kolorom ka. Kay kung kolorom ka, dakpon ka, ayaw nagpamasahiro. Kana kay pampublikong pasahiruan naman na ang inyong orange. Maong kung inyong paabangan ang plaka, papil na lang po ng unit. Paabangin na lang na inyong unit nga pula, orange. Saan naman yung napula naman nga na ay plaka gyud ha ayaw kay ang plaka ray paabangan unya magdagandagan mo bisan wala mo na masahiro kay orange naman mo dakpon jud mo kinahanglan
0: yes mao na mga igala
1: bao-bao drivers and operators makaibaw gyud na ani sinyas na gyud si Ili dod so ana gyud ay tay time
0: wa na tay igong oras
1: yes
0: 2 minutes, basa sa tag mga proyekto ni Mayor Samico, water system o guban pa, improvement of water system sa Purok, Tinangkong Uno, Tuprok sa Lingsing Uno, sa Barangay Balintawak, improvement of water system for the urban poor residents sa Barangay Bulatok, improvement of water system sa Barangay Datagan, Barangay Gubak, Barangay Gubang, construction stairway of Purok Buginbilya, Barangay Bumba, construction of perimeter fence of covered court, Purok Sweet Rose, Barangay Bumba, construction of boulevard, Purok Kahayag, Barangay Nubagok, Phase 2, Construction of Steel Gate, Boulevard, Barangay San Pedro. Naglangkuban sa 6,300,000 pesos nga budget o Kada adlaw mi magbasa og mga proyekto ni Mayor Samico para masayran sa

0: katawang pagadianon ang mga nahimo niya din sa syudad sa pagadian. Og na tay igong oras makudan sa programang ang gakuhan. Ako ni Galas kanginan sa gihapon Dodge Marzon.
1: Sa ngalan sa atong amahan sa syudad sa pagadian Mayor Sammy Ko sa pagadian City 15 Council na adya si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lance Ko, City Councilor Engineer Roger Acedillo. Ako si Rodrigo Moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens life must go on. God bless pagadian. Asenso pagadian. Asenso Sambonga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Ko.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang lawas. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: James Daniel, Santang Area 3, under gihapon sa pag-caretaker ni former Area 3 Major Edgar Montero. Pizza 1 sa bulan sa Agosto 2026, wato ipinumdom. Suod ka ng alawa, hantod pisasyete, mauna ang Judith. So, sa pagkaroon, daghana na mayad, kaya ito magiging ipahibalo, nga Sabado, Domingo, abligyod ang Samsuri ko 1. Apil na mga Area 1, dahil sa Switzerland mo magsaysay sa Kulumulabi, diha sa Area 3, San Miguel, o diri sa Central Office, o tanang mga bayad centers, Sentinel Langkob, Samsuri ko 1, aron pagdawat sa inyong binulan nga konsumo sa kuryente, kay aron katong mubaydok sayo before Judith, makapahimulos ang makaapil mo sa ipigayon unya nga anniversary raffle draw sa Samsuri ko 1. Kay karong Agosto 25 ning tuig magasaulog ng Samsuri ko 1 sa iyang 54 katuig nga kasumaran sukad kini nahimugso. Ug karon mabati ta sa 8 ka mga radio stations sa DXBG Radyo Bagting, DXA Bell FM, ngayon sa Banganyan Broadcasting Corporation, sa DXUA Energy FM o sa DXRM FM sa Libatong Margo sa Tubig, ingon man sa RMN DXPR, sa DXMD Radyo natin sa Tawagan Sur, DXID, DX Banali, alang sa ato mga kaigsunang Muslim o Radyo Kilat din sa 103.1 Radyo Kilat. Sa pagkaroon wala pa tayo radyo, kaya nadaot pa ang atong transmitter diha sa Palpalan. But anyway, nabantay, kanang live streaming, mabati ta sa Tibuok Kalibutan. So, mauna siya magigala o atong unahon, pagpahibalo kining dunay power interruption nga mahitabo karong adlaw nga Huwebes, Agosto 6, Nintuiga, alas 9 buntang hantong alas 5 sa hapon. Ang maapektuhan ni Mawang Intero, Danlogan Feeder. So, diha sa Danlogan, no? Particularly sa barangay Santo Niño, apilan ng Santo Niño District, Banali, Balangasan, Napulan, Puluyagan, Bumba, Dumagok, Dao, Bugo, Kagawasan, Kalasan, Danlogan, Alegria, Datagan, Kahayagan, apil po ng tulangan, portion sa barangay San Jose, yung dilidai tanan sa San Jose, o Purok Esmeralda B, o ilang-ilang. O ingon man ang Gubang Lower Mangiles, Lower Mangiles, o ang mga nga sakop sa Bitalia, nindakbayan sa pagadian. Portion po sa labangan, labi na sa entero barangay sa Bagalupa, o Langapod, nga sakop sa labangan sa Mua del Sur. Alas ni ini mga igala, mao ang pagpamutol o pag-trimming sa mga kahoy nga may dapat na desalinya aron ma-minus-minusan kining fluctuation o kining mahimo na siya permanent fault burnout na niya siya. O pag-installar sa recloser sa siit deha sa barangay Bugo hindakbayan sa pagadian o pagpangilis sa karaan ng pin insulators nga himo na niya siyang porcelain gikan sa polymer deha sa barangay Danlogan og barangay Tulangan nindakbayan sa pagadian og pag-installar sa recloser diha sa Pagadian West. O karon mga igala 18 ka minutos atong paminawon si GM CEO Jose Arsaniel sa iyang pamahayag atong sa ipahigayon nga press conference nga dili gipahigayon kanito Hulyo 30 diri sa Samsuri ko ang Heroes Hall, tinambungan usab sa mga board of directors sa Samsuri ko 1, kabahin kini sa kantong Gihugon-Hugon sa suna ni President Bongbong Marcos nga kanang gitawag og system loss nga dili na kuno kolektahon sa mga member consumer owners, ug ingon man ang kanang VAT nga gipatong diha sa system loss, kay system loss guna na wala ang kuryente, supposed to be dili na siya butangan og VAT, mao na siya. Ug ang unod niini atong paminawon karong tiod-tiod. Napansa dili pa atong gi pahibalo nga adunay ipahigayon ang samsuri ko uno nga blood knitting. So blood knitting ha karoning Agosto 7, Agosto 7 adlaw na nga Biyernes. O alas 8:30 sa buntag hangtod alas 4:30 sa hapon. Mora ni siya gikan sa alas 8:30 hangtod alas 4:30 alang ni atong mag modonate og dugo diri sa samsuri ko uno. Blood knitting kay kada kuan ni siya kada tuig. Apil na sa ni sa Corporate Social Responsibilities Samsuri Kuno, apil po ni sa week-long celebration Samsuri Kuno. Nga diri pegayon sa Heroes Hall nga nagdala sa tema nga One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. So sa ato pa, usa ka tulo patak sa dugo, naghatag na kinikinabuhi alang sa atong tabangan nga nanginanan og dugo, og maka luwas na ta sa kinabuhi sa usa ka tawo. Mao kini ang tema Samsuri Kuno pinagi ni Ma'am DS Lagura, ang institutional manager, nga matud pa ipahibalo gini siya kay kinsa tong mga interesado nga mga member consumer owners, pwede mo mudun ni tugdugo gawas sa mga empleyado sa Samsuri Kuno, kay kugihan yun sila nga mudun ni tugdugo pinagi sa Philippine Red Cross karoning Agosto 7, alas 8:30 hangtod alas 4:30 sa buntag. Din matud pa ang management sa Samsuri Kuno adunay ipanghatag nga prizes o token awards alang niya itong interesado nga modonate og dugo sa Samsuri Kuno pinagi sa Philippine Red Cross. O karon mahigala, ito lang paminahon ang explanation ni GM CEO Sir Alsanyel kabahin sa kadto system loss charge o kaning VAT nga gipahamtang sa mga electric cooperatives o mga private electric companies. Sa
6: tubag ito. Naay duha ka klase na system loss. Mayon din ang system loss. Duha na. Technical loss o non-technical loss. Okay? O sa mga technical loss, wala kanang wires na ito, naaanay mga buis ka po ng mga itli na electricity. That's law of physics. Every time magbangkal transformers, system loss na, kaya under na system loss na, core loss na. Okay? So kanang na ito ang wires na anay. System loss, mag-escape na, core loss inside every transformer 24 hours a day. Long lines. Kanang tataas kay mga linya na anay losses. Old thin conductors at unbalanced loading. Mga dako na kayo, like Pagadian City. Kinahala ng mga wires din sa Pagadian City. Dako na ang wires, tumod kay dako load. Kaya dili na siya dako kay nag-losses ng natuwang mga conductor wires kung gagmay ang wires. Okay? Corona discharge on high voltage lines. Kani inherently. Ibig sabihin, pati din sa atuang operations. When we talk about electricity, distribution, generation, pati din siya. Legal ni physics, thermodynamics. It cannot be removed, hindi mahawa matatang. Ang mahimo na to, it can only be reduced. That's why that can get a ipangimo. May conductory, chains of meters, transformers, gamit na to, mga amorphous na, etc. At to na sa technical losses, ikaduha. Non-technical, katuling mga kuryente na wala musulod sa metro. unsa may rason, jumpers and illegal connections, pilferage sa atoa pa kawat. Okay? Tamper meters, tagana sa atoa ka na ito. Ipambuhan, magnets, etc. Defective or stock-up meters that under-register meter, kana ba mga hinay na kayo tuyo, may pwede kanaan na po, etc. Meter reading and billing errors, unmeter or unbilled connections, maoni ang non-technical losses. Kinsa man kabayaan sa system loss? Okay? Who pays for it? So, kanili ay baso o pichel. Kanili nila ito din ang Money and Energy Regulatory Commission. Makakita ko din eh, kanimpula, mauni ang system loss cap. Okay? Mauna yung system loss cap. Mauna yung limited system loss, ito yung allowed by law to be passed on to member consumers as the system loss charge in the monthly bill. Okay? Now, nanin eh. Kisa may gapasaan na ni tanan? Gapasaan. Of course, ang gapasaan, ikaw, kita, ako, kita, konsumante, customers, na? Pero na ay limit kung pila na ay pwedeng paninlon sa mga electric cooperatives. Kung ang captain mo ato din eh, ang ibig sabihin nga na kanitin eh, mawari mo pwedeng paninlon sa atong mga customers. Mula pa sa galing kagali, sa above the cap ka na, ikaw na electric co-op o distribution utility ang magpag-uhanan. Ang limitasyon na gigamit ka ron. Sa Meralco, ang ilang system loss cap is 6.50%. So kung lapas ang system loss of 7%, gibago na lang shoulder na meron ko yung absorb na meron ko yung uba, hindi na lang pwedeng ipasa. Okay? Other private distribution utilities, 5.5%. Okay? Sa mga electric co-ops, cluster 1, 2, 3. Easy cluster 1, 12% ang cap. Okay? 12%. Easy cluster 2, Binhi ang Samsurite 1, at sa cluster 2, ang system loss cap na akong ginasunod, i-impose, is 10.25%. Pangutan na karon, appeal ba sa inyong ibayaran ang FAT? Okay. Ito ba? Yes. System loss charge di patungan patungan ba? So electricity sales and distribution service are patable under the tax code and the ERC's 2005 VAT resolution applies to it pass-through charge as well including the system loss charge. So kung may mong galit ang system loss charge appeal ang na-apoy VAT component ka na. Yeah. Ang PhilRECA, naamputan PhilRECA, this is an association, mother organization of all electric cooperatives in the country. 121 cooperatives na atay mother organization, which is PhilRECA, Philippine Electric Cooperative Association, Cooperatives Association. Dugay na kayo na itong divide natangtangon na ang kanibang VAT sa system loss. Now, kisa may nag-fight nila ni PhilRECA sa association, naaputay mga party list niya sa Kongreso karon, PhilRECA party list and APEC party list, dugay na kay nato ning pinaglalaban ni diya na pangtao na ni VAT sa system loss. Kani bang lumupatong ka VAT? Kani bang, let's say, may transaction na exchange of goods and services na created value? Imuha ni patungan VAT. Count of charity na VAT. Etcetera VAT. System loss na ni wala ni mag-create of value. Nga magpatungan o VAT. That's why what we are fighting really is pinaka-advocacy na ito ni Bukay na kanya. Tantangon ang VAT sa system loss. So, usan ako gaingon ni Presidente Bongbong Marcos sa iyahang zona na kinahalan ka ng VAT sa system loss. Tantangon, appeal ni. Okay, appeal. Which is really good for us member consumer owners. Ang atong system loss karon nga gisunod 10.25%. Kita man ninyo kanina. Now, tanaw na ito, 2020, pila yung atong system loss? 9.49%. Okay. Ibig sabihin mo na mula pa sa 10.25% kanipula. Ibig sabihin niya, ang ato na hindi pasa ang system loss, as allowed by law, kanilang porsyon na 9.49%. Pagka 2021, 10.24% ato system loss aapitan mula pas. But we didn't recap yung one. Pagtuntong na ito, 2022, because of massive, grabe kaya itong rehabilitation sa atong maintenance, etc. We replace already meters, transformers, etc. Ning naog na tanahimo na tang single digit, 9.98% 2022. Okay? Nitong-tong na ta sa single digit system loss. Pag-abot ng 2023, 9.08% na lang ta. Further, it reduced further. So, ibig sabihin, by the way, ang inyong tandaan na ni Karoli is this. Kani-kani, gigan sa kap o painom dinig. Kay maunay, wala na ito ipasa, maipasa sa atong consumer, atong member consumer owners. Ibig sabihin, even if we are allowed 10.25%, but because of our efforts, ibig sabihin di ay nakasave ta. Wala din ato ipasa. Ibig sabihin, linaog di ay atong bayranan. Now, very dramatic pag-abot sa 2024. Okay, niya naman ta sa 6.67%. We are one of the lowest sa tibuok Pilipinas. Ang pinakamubok kong system loss. Ngunit tinood. Pag-abot sa 2025, yung samot kapag naong 6.47% alam. O karon first semester ng 2026, naanaganta sa 6.11%. This is very, very low. Ngunit tinood. Ikumpara nimo ang Samsung Rec 1 with our neighboring co-ops, we are the lowest. As a minor ang proposals from the speech of the President, bayo na rin karoon sa bill, House bill, okay? The President demands the Pira Amendment, ongoing karoon ang deliberation sa Congress about the Pira Amendment, okay? July 28, Duwata Senate Bills are filed, including Senate Bill 2342 against System Losses Act, which would ban system loss as a separate bill item and give the ERC 90 days to revise its rules. Senate leaders are aiming to pass it before Christmas. Now, kung sa may mga posisyon din na ito, sa may posisyon na ito, ang ERC welcomes the proposal, but it says it cannot remove the charge by itself. Kung naani sa balaod, it has to be amended by law. Pinaman ni sa IPIRA, ibig sabihin, amendment of the IPIRA. Ingon ng DOE, will hold inter-agency meetings more than 100 utilities and cooperatives that be assessed one by one up to 1 year. So karon, DOE is also preparing new policy, kasi policy making ng DOE. And of course, there will be a series of consultation meetings with stakeholders, including electric co-ops. There will be an assessment of the performance. Kita sa Philreca. Philreca noon pa man, including our mga party list representatives na to, party list na to, na Philreca party list, and APEC, we support removing VAT outright. Noon pa natin pinaglalaban eh, sa gingon na ito, hindi makatarungan na ang system clause patungan pa nino o VAT. Kaya wala'y value na na-create na. Okay yan. Now, isang sakwa ni Presidente, full removal of the charge only. Now, di ba ngayon? Wala. Removal of the system loss charges. Katong gibayaran ng mga member consumer owners, katubang within the cap. That represents actually mo gibayaran ato sa system loss charges. Now, unsa may position namin ni sa Pireka, mo suporta taan eh. Pero, kinahang lang na ay suporta sa gobyerno. Na ay pamuli. Dili pwedeng tangtangon ni immediately na walay support sa gobyerno. Ano mo sa may effect? My God, electric co-ops, non-stop ng profitable. Wala tayo dapong reserve. Naatay natin 1 month yung working capital na sometimes is not even enough. Wala tayo access sa capital market. Kaya wala naman naman pa IPO. Kung tantanong ito, kinsa may mubato karuni ay kung tantanong ang system loss charge, ibig sabihin mga electric co-ops. Kung saan na ito, in fact, ang stock ng profit manta. That's why, kung naan may, kung tantanong man isa, ipatantan sa gobyerno, there must be, of course, ang gobyerno mas subsidizing. I-appeal sa General Corporation sa. But again, it will be taxpayers' money. Kung saan may maitabo kung electric co-ops ang managot. No, it is not only electric co-ops that will be devastated. Even private distribution utilities. Now, inong itantang, of course, lipay. Immediate impact ane, muna ako yun. Bayaran ng sumurente, bayaran mo, mga estimated na ito, 9 to 10% siguro. Batong sa may impact sa mga electric co-ops. Kaya natuwa karong operations, kung saan niya ito, may mga reimbursement kami. Pamatay pa ito. Where are we going to get the funds? Ang may tabuan eh, wala na kay pamili ng transformers, wires, meters, you cannot even maintain. Hindi ko sunahan mo na ito. Itangtang na ito. Iwan na ito. Ikaw na ito yung nag-absorb sa itangtang. And we're talking here of millions of pesos. Now, unsa may impact ang isang operations, it will result to deterioration of services. government, instead na pamalitin mo kaning transformers, wires, postage, general meters, ibuhan mo mag-ibayo dito. Ikaw na kayo gasal. Na bato nag-impact sa ekonomiya, ano man? We're talking here yung competitiveness, let's say, sa region or province. Remember, there could be no social, cultural, economic growth and development kung wala tayo kay nag-president. Kisa may musulod sa mga negosyo din eh. Kung ibuhan serbisyo sa kuryente. But that's true. Mayroon immediate relief. But there must be a corresponding also support on the part of the government.
5: O makatos o mangigala si GM CEO si Rosaniel atol sa gipigayon nga press conference diri sa Samsung One Heroes Hall kaniyatong Hulyo 30 o atong ipasalamatan ang mga nanambong ng mga media partners sama diya sa RM Index PR, XFM, Brigada FM, G Channel, Radyo Bagting, One Day Radio, Pagadian News Channel, Bright Channel, One TV, Philippine Daily Inquirer, Kukoy Bugs Radio, Noy Lading Radio, Radio Natin, of course, ang Radio Kidlat, kay Mamani ang host, ang Radio Sincero, ang Charm Radio, o PIA, o ganing Hardline Newspaper, pinagi ni Charnel Albarracin. So, salamat kayo, makatabang na ni siyang explain, sila o explain, kabahin sa system laws nga i-charge kuno sa mga member consumer owners. So, unsa may mahitabo, matod pa, mabankrupt ang mga electric cooperative kay non-stock, non-profit. Wala giginan siya. May lang tong Meralco, kay naman sila 51 billion nga net income. Yan tuiga, nireklamo mo sila, how much more sa mga electric cooperative. So, hinautod na nga, itong mga media partners, mutabang yun na sila explicar kabahin ini. So, dugang pang mga paghiskot nini, doon ang tayo programa din sa Radio Kidlat 103.1, maminaw kita kanunay, kay ipadayon na itong paghiskot nini, kung uyon ba mo nga i-charge ni kay matod pa ang Felreca, maumunay kaupungan sa 121 Kamay Electric Cooperative sa Pilipinas din si GM Sanyel, maumunay presidente ang stand sa Felreca, kinahanglan i-amindar ang ipera. So nagpasalamat ta nga isgutan ni President Bongbong Marcos kay atong duha ka partners ang Felreca ug ang APIC nagpaabot gyud na amindar ang ipera kay nana maguna sa balaod sa Republic Act 9136 kining system laws nga gipatuman. Sa una pang panahon, umatod pa ni President Bongbong, basin, wala pa'y Pasko, mo reduce na ang balera ng sekurente kung ipatuman ni system loss charge nga dili na ipatong o kining VAT, value added tax sa konsumo sekurente. So, wala ang tayo oras. Ato lang ipasalamatan atong mga sponsors. Kung ato dahil paibalo nga, nahumana ang Nutrition Month Celebration. Then, adunay tulo ka mga barangay nga kapaygayon og feeding program diha sa Lampasan Don Victoriano Misok, ang Buos sa Vincent Sagon, o ang Timulan Tigbaw kagahapon. Salamat sa atong RC Star News, pinagi ni Mr. Christory Ramones diha sa City Mall, Nindakbayan sa Pagadian, nga mapunay mo balita sa Corporate Social Responsibility Samsuri Kuno. Sa umabot na ito nga week-long celebration sa Samsuri Kuno, nga Samsuri Kuno magsaulog na sa 54th anniversary celebration. Salamat po ni Mr. Emil Lumasag o ni Attorney Margie James Lumasag na may tig-supply na ito o coffee mate o sugar ni sa Radio Kidlat alam sa itong mga bisita o ganyan sa Pilyas Print Shop nga panagiyahan ni Ma'am Ina Pilyas at Bang sa San Columban College kauban sa iyong staff si Hildo Inugin o si July Canelio pinakabarato o bookbinding nakbayan sa Pagadian o tig-supply na ito mainom nga tubig. Tubig hinugasan ng Alfred's Water Refilling Station steady sa Samsuri Kuro sa kinaibabuan nga bahin sa San Jose District ya makita ang Alfred's Water Refilling Station o sa Barracks Water Refilling Station sa may Bana Street haduol sa Old Barangay Hall Lumbia District Nindakbayan sa Pagadian. So, bati po ta sa G Channel Mr. Pinagi ni Mr. G. Apales kauban sa mga staff Salamat kayo sa nanambong sa press conference kanitong Hulyo 30 ng Tuiga diri sa Samsurikuan Heroes Hall. Sa ngalan sa Samsurikuan, pinagi sa itong mga board of directors sa pagpangulo ni President Edmundo Dinelli Jr. na mao ang director sa Distrito 6 dumali ng Tigbaug Ipos sa San Pablo o presidente po na sa Samsurikuan Board of Directors, siya po'y caretaker sa District 5 o District 9 Bagadi Andes, o sa ngalan sa management and staff, binagi ni GM CEO Jose Rogsaniel, sa ngalan sa station manager, Elmer Bagits Maghanoy, o ni GM CEO Jose Rogsaniel, nga mapod ang kasamtangan ng presidente karon sa Felreca, sa ngalan ni Elmer Bagits Maghanoy, kinis Libby Kabat sa kauban ni Ray Magpalitaliedo, dahil salamat sa pagpaminaw, hangtod sunod Sabado, may buntag kanyang tanan.
2: Radyo Magbating.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Magbating.
0: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Radyo Magbating. BBC.lit. Balitan.
3: Kabagting o kabalkada, mayong buntag kaninyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. 14 ka mga biktima ang nasamdan human na aksidente. Ang usa ka military engineering telescopic crane truck sa barangay Kahatian, Indanan, Sulu kagahapon sa hapon. Sinisaw nga investigasyon gituhang adunay mechanical defect o pagkagara sa hydraulic brake. Ngayon sa aksidente nga nakabangga og duha ka tamaraw og tulo ka mga sidecar. Ang mga biktima gidalaglayon sa Sulu Provincial Hospital alang sa medikasyon. Samtang ang driver sa military truck ananas kustodiya sa Indanan Municipal Police Station. Samtang nagpadayon ang investigasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
1: Radyo Magbating.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sabah ayong pabiluwas.
1: Zed Banyawan Coffee Mix ug Zed Banyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Radyo magbating.
3: Oras biyan sa Radyo Magting o Gabel FM alas 9:08 na sa buntag.
4: Radyo magbating.

It's already 9:10 in the morning. Hello to everyone. Good morning. Ganin yung danan. Nagabagting sa kamayang buntag. Nag-brown out. Pagyapong palpalan. O pagyapong imbalik. Okay. So sa iyam sa tamagdong o kabagting kabalgadas or kabagting. Okay. Nag-brown out pa ang palpalan. What happens? I'm sorry ko. Gipahuman. Raman guru ninyong program si Libby. Human kaya napalong ang kuryente. Natawagan na ang lineman dito. Tawagan pa. Tawagin daw palihog. Murang... Gipahuman ra si Libby kabat siya din. Pagkahuman kayo, nagpudlong na po. What happened sa Samsorico? Anyway, good morning sa tanan. Sa mga sukin, di ba minaw din sa kahanginan sa DXBZ 756 ng Radyo Bagting. Kumusta? Okay, di na ba problema ang among signal? Okay na ba ta din dapita? No? So, ganin yung tanan nga nagpaminaw. Good morning sa mga naka-tune in karon na sa Radyo Bagting. Okay? Good morning sa inyo, ha? Happy birthday sa mga nag-birthday! Happy anniversary sa mga nag-anniversary o sa mga yung ipang-saulog karon, may pagsaulog sa mga bagong nag-graduar. Congratulations! It's already 9:11 in the morning. 0938-207-7614 ang itong text line. Again, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. 0954-286-3758 muna itong text line number alang sa inyo hanga mga tawag karong buntaga diri sa programa nga ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting and of course simulcast kini sa 106.3 ang Bell FM if ever nga mubalik na ang kuryente, ha? Kay apiki pa problema para kuryente di sa palpalan sa hinahitabo yung ka gitawagan pa sa mong technician. Adong usbon ha tong text line 0938-207-7614 sa gusto nga mautawag or gusto nga mo text padangat sa inyong mga mensahe ay namog kaulaw karo mahatagan na itong pagtagad sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. It's already 9:12 in the morning. Mga pinangga namong tiga paminaw diri paghihapon sa ato ang pagpanaguban. Again, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Okay? Sa nagatang dalit lingaw, alang kaniyong tanan karong buntaga, diri ito ang pagpanaguban sa kahanginan. Usa ka maayong buntag, mga pinangga namong tiga paminaw. Usa ang oras na? Alas 9:12 na. Dali sa oras, oy. No? Dali kayong oras. O gingon man, sa nugatang dalit lingaw, maayong buntag sa mag-ausapan.

0: Radio Bombón. Bing,
1: Sed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bombón. Bing, bing, bing.

It's already 9:31 in the morning. Balik tayo sa pagpanaguban sa programa nga Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting, Kabagting Kabalkadas. Good morning to all dyan na magkatkat. Good morning. Magpatunog Pinoy lang sa yadang mga suod nga higala. Hello. Sila si John Mark Albarico, Tanawan Manisan, Marwi J. Bunghanoy Bihasa, si Ace Chavez, o sa mga Tagalugan family. Tagayon family and also Malmis, Tagarda family, Pagalaran, nagpatunog Pinoy si Aljo na Mugatkata. Sa Maypuroca Orchid, sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City. Dagay salamat sa pagpaminaw. Another nga to nga basahon, nga mensahe nga gipadangat diri sa tuwang nga text line, o pwede po mo message, pinagi sa tuwang official nga Facebook account, ang Koys J, KOYSJHAY. Okay, good morning. Magpatunog Pinoy lang kang Lovely Joy, Aljo na Mukatkat, Rudel Maghinay, Nestor Kanja ng Mahayag. I love you. Ingat. I love you, love. I love daw ni siya. Ingat palagi. Pa-play yung Healing by J.R. Shabu. At bakit nga ba mahal kita? Please, gikan ni MJ Carpio. Hello to you, MJ. Good morning. Double check na to ha. Imahang request na matutunang Healing. O nga, doon siya pa mga hangyo, yahang hangyo kay unsa kaniyang hangyo no? Hangyo nga higugmaon paghihapon siya. Hay nako, sana all si GR Shabuk ang ihang artist ni gusto, okay? Anyway, good morning taga Cotabato City. Good morning sa inyo ha, Patunog Pinoy Kukoys. Matod niya ni Loverboy ay sa Maghanoy, Nestor Kanja, MJ Carpio, Enting Carpio. Aldrin Undong, Brian Undong, Maureen Buwan, ug ni Katarina, nagpatunog Pinoy, gikan ni Aljo na Mukatkat. Good morning, Aljoan. Ito nang maing buntag. Hello, guys. Jay, good morning sa Imuha. Patunog Pinoy sa mga naminaw ko sa mga program. Labi na giyod sa Imuha. Salamat sa pagpaminaw. Again, ha, 0938207764. Marag wala pa yung kabalik yata ang FM. Marag something. Wala pa yung kabalik. I don't know what happened. Manigingon nga, hala sige, magpaabot na lang ta. O gano'n sa mabalik ang FM na mo, diri kay napudlong git ang kuryente. Anyway, hello ko is Jay, maing buntag, Patunog Pinoy, sa tanan daw ng mga Albarico family, Aragon, and also good morning, Fuentes family, gikan kan Jake Fuentes. Maing buntag. It's already 9:34 ng umaga, diri paghihapon pa sa itong pagpanaguban sa kahanginan, Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Healing Requested Song. Good morning po.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Radyo Bagbag.
8: It's already 9:41 in the morning at DXB Z756 Radyo Bagting, Tunog Pinoy with you, our Koy Sujay.

0: Radio Bagbagan. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware.
0: Radio Bagbag. Ding ding ding.

It's already na 9:55 brother in the morning. Ikay mahal pa rin by Jovit Baldivino. Oh, mahal ka pa rin na mahal mo pa rin siya, pero ang tanong, mahal ka pa rin ba? Ikaw pa rin ba? O baka naman iba na, no? Baka naman may iba na siya, kaya kanya binitawan. Kapag ang tao ay bumitaw na sa'yo, bitawan mo na rin. Bigyan mo ng kalayaan. At magsimula ka muli, no? Magsimula nga mahalin muli ang sarili bago magmahal ng ibang tao. Mas mabuti na nga sarili muna ang unahin, ha? Hindi kaya unahon ang uban. Kaya ikaw mo'y makaluluoy sa kaulahian, di ba? It's already 9:56 in the morning. Dari paghihapon sa tulumanon. Ang programa ng Tunog Pinoy, 756 sa Radyo Bagting. I don't know kung ibalik na ba ito sa FM. But kung wala pa man galing takabalik sa FM, samsuri ko, please lang. Ay, take a wait. Kuan ba? Di ba? Marag schedule ron sa samsuri ko. Double check natin, ha? O August 1. Double check natin sa page na samsuri ko. I think kay kuan siya. Kining tawag ani. Nari ito ituod Korea, pagkawala sugang nagitab nun. But I don't know. Kung karon ba to siya mahitabo August 1, no? Double check natin kay lisod na kayo if ever nga wata makabalo ani. Ah, di pa man. Dili pa man siya karon next week pa man. August 6. Oh. Ano kwan pa sa Thursday pa siya mawala, pero I don't know nganong nawala kuryente karon, no. Anyway, ang importante diri kabag di kabalkadas, no, kay nagtingog paghihapon ta. Nasa EM lang, ha? Again, 0938207764 and also 0954286375 that our text line. Sa gusto nga mo text or mo tawag, pwede pa kaayo, ha? Until 11 o'clock tayo this morning. Hello? Oy, may nga buntag kang Jasper. Good morning. And also, good morning po sa iha daw mga friends. Kisa may mga friends ni mo. Hello? Madad pa niya, kois. Nanak ko'y anak. Ikaw, nanak ay anak ko'y. Na ako ang anak kay mga iro man ako. Maglisod gyud kog buhi sa kong kagalingon, magbuhi na hinong kog kuan kining lalaing tawo pastilan. Di ba? Dili sa ta magminyo-minyo karong panahuna. Okay ra iro ang kuan at timanon kay pwede ra pagkanon og dog food. Dog food, table food, depende. No, pero pag tawo gani nako. Gasto kayo eh. Kulang ra sa kuan, kulang ra ko sa akong kagalingon. Anyway, sa mga nangaminyo na nga ako mga listeners, hello sa inyo, ha? Para sige, enjoy ang inyohang pagka-minyo. Importante, kay nahimutang na mo. Kay nahimutang rapo ko diri sa kung nahimutangan. Anyway, it's already 9:58 ng umaga, kois. Hello, kois. Jay, good morning, Patunog Pinoy. Sa mga namino ko rin sa mga program, diri sa may Baroy, Lanao del Norte. Hello, taga Baroy. Good morning. Everyone, good morning ko, SJ. Hello daw ni Ame sa family, Meng Buntag. And also, good morning po daw, Mansi family. Hello sa inyohang tanan. Ko, SJ, Meng Buntag. Itimbayag, Meng Buntag daw ang Manalo family and also Billiones. Hello. Good morning, gikan kang Jeria, Meng Buntag. Hi, ko, SJ, Meng Buntag sa imuha. Magpatunog Pinoy sa mga naminaw karon sa mga program. Labi nagyos si mga kaubanan sa Radyo Bagting. How was your day? I'm still fine. My day is good. Even though kulag tulog. Wag itulog, actually. Why tulog kay doon nagibuhat? It's already 9:59 in the morning, ho. I'll be back after this short break. Dari paghapon sa Puraguban, Tunog Pinoy. Ming buntag.

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabag digibalkada, yan ang BBC Daglit Balita alas 10. Temporaryo na nga gihunong ang tele-ring section sa Social Security System, Pagadian Branch. Sugod pa niya itong Hulyo 13 o hantod karon wala pa kini maabli pag-usab tungod naguba ang alarm system. Sigun SSS Pagadian Branch Head Edwin Remoto, padayon ang pag-ayo sa mga system. Aron mapalig-on ang seguridad sa opisina ug masiguro ang hapsay nga pagdumala sa loan o contribution payments. Samtang wala pa mobalik sa normal nga operasyon ang tele-ring section, gitambagan ni Remoto ang tanang SSS members, employers ug partners establishments nga mubayad pinagi sa mga accredited payment centers o online payment channels sama sa GCash o uban pang SSS accredited collecting partner agents. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting, 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: Radyo Bagting.
5: It's already 10:02 in the morning. Inyego Pascual, Bini.

0: Radyo Bonbon.
1: It's already 10:09 in the morning. Alas just 9 na ho ng umaga. Baliktas itong pagpanaguban sa programa nga Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding Paghihapon kay mga nagpaminaw, mga pinanggay naman ting paminaw sa kahanginan. Ito'y kanta ni na James ug ni na din Lostre. Ang hahanap-hanap sana all pangitaon. Ang uban kay gipangita ko kay wa naman kauli gud mo nang gipangita na gyud in tawon na. Pag atong nakauli makauli ra gyud to pangitaon po. Ano ba? Ay nga pangitaon ka usay sa mga ginikanan na kanan din na ka makauli. Baham to kung anak. Basta nun niya og gitukob na to. Gitukob sa kwa na kining irong laaw. Bitawid ka rin yung dinan sa mag-ausap pa mayang buntag. Mga pinanggan na muntik paminaw sa kahanginan. Dari sa Radyo Bagting. Parahin doon sa paghatag pagtagad sa inyong mga mensahe karong buntaga. Hello, Kois J.

0: Hey, good morning sa imuha, magpatunog Pinoy lang ko sa tanan nga naminaw ko rin sa mga program ilabi na gayod sa yado ang kaugalingon nga naginusara o yun na naginusara ka man are you single or else broken hearted? Magyara na siya, kung single ka mas maayo pa hinoon kaya walay magbuot sa imuha, walay mag you have a freedom, di ba? Mawa na siya kois ang sagun ni siya, tagay ko atong imong gipos, bi ayaw lang utangi og logo ninyo kung yeah, good morning. Sige. It's already 10:11 in the morning. Mga pinanggan ng muntik paminaw sa kahanginan. Isibiyan sa Radyo Bagting. Okay, there one. Hello, Kois Jay. Good morning. Hello, Kang Dudes Marzon. Good morning sa imuha, Dudes. Dagan salamat sa pagpaminaw. Other one, maing buntag kanimo, Kois Jay. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga kaparyantihan daw, De Los Rico family, good morning. Igam family, and also daw good morning sa tanan ng mga Fuentes. Good morning po daw, Fernandez, and also good morning sa tanan ng Dalauyan. Gikan kang Mark Dalauyan, good morning. Makaremember mo kung ano Dalauyan. May kagahapon, ikaw ang kagahapon ko. Sa muka ninyo ay. Bitaw ay. Hello, Kois Jay. Good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy lang. Sa mga naminaw karon sa mga program, labi na gayon. Sa imong mga kaubanan. Sa akong mga kaubanan, kay ito pa rin ito. Napag-ipanghimo sila ay. O, napa sila ipanghimo ang mga kuwan. Mga kaik-ikan silang kinabuhi. Kaik-ikan. Bitaw ay. Good morning. Hello, Kois, maing buntag sa imuha. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang. Sa ako nga mama, nga si Mama Lucia. Good morning. Sa pwede ni Mama Lucia. Ang nagpatunog Pinoy, gikan sa iyang anak nga Badlungon. Mo dayang pumupangalan ni kay Badlungon mo po ka. Anyway, maing buntag sa inyohang tanan. Salamat kayo sa inyohang pagpaminaw. Hi, Kois, good morning. Pwede ka mag-program mag magabi. Hindi ko pwede mag-program gabi, ha? Once a week, ragani ko mo program mag entertainment. Tagaan pa yung kunin nyo og entertainment nga program nga kanang daily. Usay, mangod na ko'y lakaw. Na ko'y mga lakaw nga di ko gusto mangod nga naay program ba nga akong mabiyaan, di ba? Di ko gusto nga naay entertainment. Kung mag-handle kong entertainment, dayon na makuan, mabiyaan ako. No? Una nga, mas mayo nga ako nalang gibuyan ang kining entertainment weekdays. Dari na lang ko sa weekend. Kaya bintahan na lang once a week, madunggan ko ninyo sa entertainment, ha? Hinaut pa nga, masabtan ko ninyo. Like kaniadto mangod, like kaniadto, doon ako yung mga entertainment program. Bintahan pa to sa Permero kay walay paltang. Pag-abot sa po, mga panahon nga kinahanglan na nga doon yung mga lakwon. Diba, nagkapalta-palta na. Anaman na siya good. So muna nga hinaot nga masabtan ninyo. Pero salamat kayo sa inyong pagpaminaw, ha? Dayon na ay, I think starting next week, kung ako masayop, ang Tunog Pinoy, daily na ninyo nga mabati. Pero ang Monday to Friday, ang inyong makauban kay si Cheryl, no? Si Cheryl Lirasan, si Ate Cheng. Dayon, wala na'y love dial, ha? Maragbaw ni ang changes sa iyahang kining entertainment program. Sa gatong nagsunod sa Love Dial 756, posible nga by next week, Monday. Kaya wala na'y Love Dial, dayon balhin na siya sa Tunog Pinoy. So ang Tunog Pinoy kay Monday to Saturday na ninyo nga madungog. Pero sa Monday to Friday kay si Ate Cheng, ako pagka Saturday 10 to 11 ta or 9 to 11. So 2 hours tayo sa Elkuan sa Saturday, ha? It's already 10:40 ng umaga. Dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban, mga pinanggan mo tig paminaw sa kahanginan. Okay, another one nga mensahe. Atong pagabasahon dari paghihapon sa tuwang kining tulumanon karong buntaga. Wait sa ha. Hi, Kois, kain tayo. Matas pa niya. Shoutout lang ko kay Dato Kurt Kubain, Giselle Salu, Dato Hooper, Dato Ismail, James Carpio. Hello to you, MG. Hello, sige. Just enjoy sa inyo hanga kining pagkaon. Ano rin na siya? Ginahanglan nga kuan. Magpakabusog. Aron nga magpabilin nga baskog. Anyway, it's already 10:15 ng umaga. Let's short break muna tayo. I'll be back after this short break. Diri paghapon sa tuang at tulumanon ang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagting with your Kois J. It's already, once again, it's already 10:15 na ng umaga.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Radio Bagting!

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 10:30 in the morning.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radyo Bagbag.
1: Balik na sa pagpanaguban sa programa Tunog Pinoy 756 sa paghihapon. Hala, sige, pasabta ko. Asa naman ang forever nga imong giingon nga nung biya makagkalit sa kuan lugar. Hi! Sa mga iniwan dyan, kumusta po? Deserve ba nyo ba na iwanan? O di kaya ay wala lang? Sadyang napagtripan lang kayo ng taong minamahal nyo. No? Yung akala nyo ngayon na yon, habang buhay, makakasama nyo na siya. Yung ibinigay mo na lahat, pero hindi pala sapat. Ouch! O diba? Sobrang sakit nun, ha? Yung binigay mo na lahat, wala natitira sa'yo. Tapos, bigla ka na lang napatungang. Nang malaman mo na hindi ka na pala niya mahal. Dahil ang kanyang pag-ibig ay kumukupas na. At naghanap na siyang iba. At ika'y iniwan na hindi nakapaghanda. Diba? Yun yung pinakamahirap po is, diba? Yung akala mo, yun na yun eh. Yung akala mo na yun na yung pinagtagpo kayo dahil kayo talaga ang itinadhana. Pero yun pala, pinagtagpo lang kayo pero hindi tinadhana. Ay nako, ang sakit naman nun, di ba? It's already 10:32 ng umaga, guys. Diri paghihapon sa tuwang panaguban sa kahanginan. Once again, good morning po sa lahat. Hello, guys. Jay, good morning. Yes, good morning. Magpatunog Pinoy sa... Okay. Balik siya text. Saya daw ang kaugalingon. Nagkuhan na siya. Nakalihok na git siya. Kaya ganina ihang text. Kaya naminaw raman sa mga nag-inusama. Karon kaya naminaw siya. Pero human, kaya human na daw siya glungag. Very good. Sayo git siya naglungag. Murag ihagurong pamahaw dala ng paniudto. Diba? Na may mga tao ngayon na anagon. Pamahaw dala paniudto. Arong dili kalas o bugas. It's already 10:32 ng umaga, guys. Hala, sige, sa tanan nga mga naghikay na karon, nag-preparar sa ilahang lutuunon. Okay, sige, make it sure nga dili mo mga pasmo, dili mo madilatar sa inyo nga paniudto, ha? O, nindot yun kung makapaniudto kay 11:30 or 12 o'clock. Kung pag-abot na ganyo, 12:30 and then 1 onwards, nako po. Di na yan healthy. No? Di na siya maayo nga paniudto. Hello, guys. Jay, good morning sa imo, ha. Magpatulog Pinoy sa mga Antipuesto family, Antica family, and also the good morning, Makalito. Hello. Ikan kang Mark. Good morning to you, Mark Makalito. Maing buntag, gani mo, guys. Jay, yes, good morning po. And, if I ever fall in love again. Sige. Salamat kayo. 10:34 ng umaga, mga pinaganamong tigpaminaw sa kahanginan. Okay, dugang lingaw lang kaninyong tanan diri paghihapon sa tuwang at tulumanon. Ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your coach, Jay. Ay, nako. Itinadhana nga ba kayo? Or di kaya'y wala lang?

0: Radyo Bagbag.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbag.

It's already 10:55 in the morning. Maybe this time, managingon nga maybe. Maybe sa dili karon ang imuha, sunod na. sunod na daw siya maimuha kay dito pa siya sa lain sa nga tawo. Ipahilunas daw niya daan. Ayha kanya ipahiluna. Maybe this time kay mo kagalingon una po din mong ipahiluna daan. No? Magpainhin magkakwa na lang mo. Magsabot-sabot na lang mong duha. No? Magsabot-sabot ko na paunsa ipahiluna ang inyohang duha ka mga tumong o katuyuan. Ang inyong duha ka itik nga nag bulatik-bulatik diyang gapit. Anyway, guys, it's already 10:56 na ho ng umaga. Salamat kasi pagpakiguban ka na ko. Until na lamang sa sunod na Sabado puhon. Sabado, next Saturday is 8 na. Dali aking adlaw, no? Maragingon ba nga? Gitext, raman perming adlaw, eh? Uno sa kapaspas ang adlaw, mapod kapaspas ang iyang pagbiya sa imuha. Huy! Nangay kumpiyansa, gato mga gingon, nga gihigugma, kay basino niya. Nga kotob ramo karong buwana, kay nanapod siya laing nahibalag, nga iyaharap pong katrabaho. Ang uban kay bago lang naka-ila sa Facebook, paghuman sa tanan, kay na-hole na dayon. Nahulog na ning lagubo, nagabaan kinabali. Diba? May pag-ingon nga laban, kahit hindi kayo pinaglaban. Huwag sa suko. No? Ang importante, buhi. Anyway, salamat kasi pa pakikuban ha. Salamat, salamat, salamat kid. Wata nagdungog sa FM, kaya ang FM mag nakabalik yata. Direta, santo na lamang, sunod Sabado pohon, sa August 8 na punta mag-uman sa Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your co-host JL. Sige, sayaw na lang mo diha. Ay, ako ay kabilin sa inyo, ano, kay kinin na lang sayaw. I'm sure nga sa ganahan mo sayaw. Kinin na lang akong idalit sa inyo, ha, panamilit nga musika. Ulala. Good morning.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Sa Bagding Kibalgada, yan na ang BBC Daklit Balita, alas 11. Kaya tagal pagpaklaro ni Engineer Sama de Bansa, ang Provincial Director sa TESDA Zamboanga del Sur, nga nagpadayon sa paghatag ang TESDA Provincial Training Center Pagadian sa libre nga trainers methodology training aron mapalambo ang kahibalo ug kahana sa mga gustong mahimong trainers ug assessors sa probinsya. Matod pa niini nga ang gusto nga ma-avail libreng training moadto lamang sa PTC Pagadian alang sa mga requirements din assessment fee lang ang mamahimong pagbayaran. Dugang pa niini nga ang trainers methodology training mahimong ma-avail sa mga degree holder na nagtinguha nga mahimong TM1 o makatudlo sa mga trainees pinasikan na usab sa competency-based training system sa test. BBC Daklit Balita, alas 11. Kusibagting, di siya Sheriff Florence Afima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Magbating.
4: Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha-usap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang mag-capsule, tinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radyo Magbanting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na makatulog.
3: Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
6: Yes! Welcome sa ating programa, Hudyaka sa kahanginan. Kauban na po ninyo, Lady Antonia, mga kahudyaka. May naririnig ba kayo na may mga kakaiba? Ibanig ko ninyo mga kaudyaka sa programa, mga kaudyaka, ha? Grabe mong mga balita karon oy. Say bagay, kuha na gyud kay mo rin na ginato may bawuan mga kaudyaka bagong say dagans panahon karon. Una mag-amping tatanan. Unya nga itong mga kabataan, mga kaudyaka, tuag yung subaybayan. At tuwag yung tagaan o panahon, mga kaudyaka. Okay, grabe na yun mga panghitabo karon mga kaudyaka. Di yun masabtan ba? O lahi na yun mga kaudyaka. Kay mura bitaw, gawa ta kabalo, sunaunas, mga tao karon. Muna po sa mag-amping mong tanan. Kumusta manintahon mo diya, mga kaudyaka? Manginaot kung okay ra mo diyang tanan, ha? Shout out po sa tuwang mga... Oh, kamulog biyahe sa ilahang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Ang uban papauli, ang uban papalakaw. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, namatay numero. I-text lang ninyo ang Sir 997-765-9923. Balik ko na ako ang inyong pa-joke time. Pwede ninyo tagag-pagtagad. Pinaagi sa pag-send. Bitaw, pwede ka ninyo i-text ang Sir 997-765-9923. Mao na itong numerong hudyakas kanginan, ha? Niya, sa katong mga kamulo o paminaw karon first time nakapaminaw sa itong programa. Shout out dyan kaninyong tanan. Sa mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, shout out dyan kaninyong tanan. Naaday FB page ang Nature's Gift Marketing Corporation. Mao na yung FB page. Adto lang mo sa Facebook mga kaudyaka, unya i-search ang Nature's Gift Marketing Corporation nga account. Unya napoy FB account nga Nature's Gift. Nadya tanan kung gusto ninyo makita bitaw ang mga produkto mga kaudyaka. Makita ninyo kung unsa gyud ka nindot, unsay pakete. Para may bawuan ninyo mga kaudyaka kung sakto ba inyo napalitan. Dili kuan mga kaudyaka, dili ka na bitong lain na magkukay karong panahuna. Oy kay. Wata kabalog na mag-awat-awat ba labi nagkusog. Awat-awat ton. Muna siya nga mag-igmat gyud mo mga kaudyaka ha sa tuang inyong i-avail nga mga mga produkto labi na gyud ning Nature's Gift Marketing Corporation. Tanawan ninyo ang pakete. Nga nabutang sa tuang FB page. Kung i-search ninyo ang Nature's Gift Marketing Corporation, pwede ninyo na i-follow mga kaudyaka ang atuang FB page, ha? Aga syempre po di ay shout out sa itong mga lulog lola. Kumusta man mo in town di ha? Ikwintas na po nilang radyo kay di na po nila maklaro akong tingog bisan unsa na akong sininggit dere. Sa may nindot nga tukar ani mga kaudyaka abi kay para malingaw po mo ki ay na.

0: The police speaking. This club.
1: Dale, nadare! Bingkini aya, oh. Ang uban halos din ang undang. Ang uban nga, ni undang na kay Kalipong una. Ang shoutout na kaninyong tanan, mga suging di paminaw, ha. Morgan, isayaw inyong mga problema, inyong mga kaguol, di mga kaudiaka. Ang shoutout na kaninyong tanan, balik ko na ito, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nga, dako kay kabag sa inyo, labi na itong mga kakalipong na diha. Dagan mga kuan karon gaabusar sa lawas mga kaudyaka mo nang gakalipong. Ang uban mga kaudyaka gakalipong tungod kay wa na gyud, wa na siya na mao kay permin na lang makadlawonan. Pag-abot sa buntag maulo pag isyag tulog. Murag lisod jud kayo mga kaudyaka ba. Shout out jud kaninyong tanan ha. Dato harig pa niya, shout out kanimo. Sa kanang kapa Vince Melendez. Sa itong mga kaubanan diya karon nga nagamit na sa gitawag na Verticure Capsule. Maunit siya ay kasangga na ito panahon sa vertigo. Perting luyaha itong kalawasan. Okay, ang imong talent. Wakay talent, di ka kahilig kanta. Di pagid kahilig og sayaw. Di ka galoto. Ang imong talent kay mangita, di ka ikasakit sa imong dughan ba? Lisod, magkaayo na. Lisod kaya nga talent, mga kaudyaka. Ano mangita kag ikaguol sa imong kasing-kasing? Nga naman na? Ikahatag ni mong problema? Kuyaw kaya nga talent. Labi nagakalipong ka, mga kaudyaka, sa mga pagsuway, mga problema. Natay kaabag, Verticure Capsule, mapalit sa mga butika nga nasin yung mga dool produktos ni Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Makatabang sa pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpayos, balanse. Kaya naagyo yung mga higayon, mga kaudyaka, nga hindi yun mo masabtan ang imong lawas. Wag ka kabalog, asa ka nagkulang volt baka sa imuhang mga bagtak, nga nung na-outbalance ka? Anya, unsa baka ha? Kana bitong ang pagbalanse ni mo na wa mamao ba? Ang isa ni mo katiil nag-hills, ang usa nag-flat. Distingi raglakaw bi yung saon, be? Ang vertigo, magod mga kaudyaka, delikado na nga balatian. Labi na bitaw kanang nakas initan, imong trabaho mga kaudyaka, tig-ihap sa mga kuwan, kanang bitong mga nauga. Ihap sa mga nauga, namakas initan. Ito, shoutout niya kaninyong tanan, Verticure Capsule, tagpila man. 18 pesos per capsule, mga kaudyaka. Shoutout, Antonia, nainangutana sa ako, nganong di kuno ko galaag. Gitubag, papitaw na ako, hoy, bantayin niya akong anak, be, ako'y laag, be. Sige, ikaw bantay, ane, be. Maog, yun, muna'y nindot nga ginikanan, di biya-biyan ang anak kong laag. Pwede na ito, ma-blame ha, kaya may mga panahon nga tagaan po na ito gigayon ang itong kaugalingon ng mulaag, pero di po pirmi na lang ha, murag piling na yun na ito, bitaw nga watay kabilinggan. Pero in fairness, na yung mga inahan nga ina nag-amahan, nagpabiling dalagag ulit tawos ilang paningin. Problemahan in taon ang mga anak, kanusa pa siya mudako. Ay, kapuyan yung bata, taoy! Kano sa pa man mimuda ko? Mga lagan, makaya kong ginikanan. Muna, grabe banat. Ipabanat ng Mimo. Mimo Smart syrup na imong anak, mga kaudyaka. Kay ang Mimo Smart syrup, dako kay siyang tabang. Food supplement ni siya, brain supplement. Sa mga bata, makatabang sa pagpaligod o memorya o konsentrasyon. Kapoy kay mga kaudyaka. Uy nga, ang imong anak, kung pwede siya imong salo sa imong obligasyon, kay bright siya ba? Tay, inali tayo imong imong tay. Minos, magmain tayo, ay? Dapat, ang mga bata karon mga kaudyaka, dapat dito nakafocus sa pagtuon, dili sa mga dautan ng mga butang. Kita mo balita ang kaganina mga kaudyaka dito somewhere sa atong lugar, di lang. Kung kakita mo ba sa social media nga, na yung mga nag... Kuyaw na kayong panahon karon mga kaudyaka, kung di lagi nato itarog o guide ang atong mga kabataan, mapariwara, gid na. Then, ang irason na ba din sa mga ginikanan kay busy na ginabuhi. Bisan pag unsa ta ka busy manginabuhi mga ginikanan, tagaan jud natog panahon ang atong mga anak. Di ginarason ang kabisi nga di nato sila. Kana bitong tagaan bitaw og kanang kana bitong panahon mga kaudyaka kung ipaibalo sa ila ang saktong dalan, sakto og dili mapariwara ang ilang kinabuhi. Kita ra bigya po maapektuhan mga ginikanan. Kung inyong tanawon ang social media karon ng mga balita karon mga kaudyaka, gakagamay ang edad sa mga bata nga masangkot sa krimen. Tinuod na, una na to nga pangutana, asa day ang mga ginikanan? Diba? Ikaduhang pangutana, nganong napasagdan sila? O, diba? O, mugi na yung mga pangutana, mga kaudyaka. Kay gaka, tinuod niya, ang mga balita karon gakaubos, gakausus ang kaso sa mga bata nga nay mga ikumit nga mga dautan nga mga binuhatan. Tungod sa na sa social media, kay namay makita sa social media. Unya, kailangan ginatog gabay at matnubay ng magulang. Oh, di gina enough ante nga gihatagan na nato sila kwarta dira. Oh, gihatagan na nato sila unsa ilang gusto. O baka ha, bali. Wa na to mahatag ilang gusto, sige tag panarbaho, napasagda na lang nato ang atong mga anak. Ipamimo smart syrup na, ipa-eskwila na, ipa una-una gyud kung unsay maayo para sa ilaha sa ilang kinabuhi. Tinuod oi, na istorya ko ni mga kodyaka kay kung inyong tanaw ng news. Oh, adlaw kay mga minor de edad pa pila mga edad atong ipamusil to nyang mga unsay tawag ana mga kodyaka, mga estudyante ba to kuan diya sa tulunghaan ato nga lugar? Oh, dili lang na yung maunga kaso, daghan na nga kaso mga kaudyaka. O muna siya nga, kita mga ginikanan, kung dili baka, way, mga, kita nga mga guardian sa mga bata, tagaan yun ato o panahon nga i-guide sila. O, kay di good enough mga kaudyaka sa tinuod lang, dili good enough nga i-feed lang nato sila mga kaudyaka sa mga butang nga gikinahanglan nila o ginagusto. Unahon nato ang paghatag og nutrisyon sa ilang mga utok. O kung ang bata manggod maing panguna-una, di ginakaw-naw nagdautan. Tinuod na kung ang bata nag-guide na siya o sa bata pa lang siya, abtik yang unahuna, gusto niya nga mahibawan kung unsa iyang buhaton paingon sa future. Diha na dili gina makaw-nauna ang mga bata og dautan nga mga binuhatan. Muna natin ito wag Memo Smart Syrup. Oh, dako kini siyang tabang ha para sa inyo ang mga baby diha. Nag-edad og 1 to 12 years old. 200 pesos per bottle ni siya mga kaudyaka ha. Mapalit sa mga butika sa Nature's Gift Marketing Corporation ni nga produkto. Shout out is Purukwan, Kalupugon, Barangay Mapara, Turada Family, Avilania Family, Geraldine Hurada Crispino. Isa itong nag-kuan ganina? Naghatag og joke time. Kuya, ibalik daw og kuan kuya be kanang pwede ra to nimo mabalik og kuan niya. Comment sa tong FB live. Oh, nasaka man ditso ang kanaog si FB live ba? Shout out Usin Vlog ingon man ni Jenner, Jenner Tingting. Nagtrabaho diri sa poultry trade diri sa magsaysay. Aside ana mga kaudyaka, aside sa gakumit og mga daotang mga binuhatan ang mga minor de edad o mga bata nga kuan, ang uban pod ga commit og suicide. Grabe gid kaayo. Lain na mga bata karon mga kaudyaka, ba kay murag wata ka balog ana nila gikan mga kaudyaka. Social media, influencers barkada, influencers mga ginikanan, influencers nakapalibot sa ilaha o environment nila. Daghan jud kay mga rason. O munang kung kita natay mga kana bitang mga bago pang nahimugsong mga bata, ato nang ipa-vitamins. Unya hantod nga nag-edad sila pang-eskwela, edad nga kanag-eskwela na, i-guide nato sila mga kaudyaka. Napo tayo Memo Smart Capsule. Kita po mga kaudyaka ha. Kailangan gid natong protection po sa itong pangutok.
2: Nakakalok.
1: Kailangan gid nato, di nato baliwalaon ang atong kaugalingon. Kung atong giproteksyonan ang mga kabataan, proteksyonan po nato atong kaugalingon. Natay Memo Smart Capsule. Oh, kanabitong stress na ta, gikapoy na ta, nagalimta na natong mga importanteng mga butang. Oy, kagawad Mar Barcelo, shoutout niya kanimo ha. Oh, kanang stress na bitaw ta mga kodyaka, unya nalimot na ta, labi nag public official ka. Na day kay apilan nga kanang kuha nang siya tawag session. Huwag ka katungan, nakalimot ka. O di ba ka na kay importanteng meeting sa inyong porok.
2: Nakakalok.
1: Nagulatang mga tao niya, ikaw may wa. Nakalimot ka. Oh, meeting baka sa imong anak. Hilaka na lang ang anak sa eskwilahan kay wa gyud mitunga. Ikaw ray ginikanan nga wa mitunga. Kasi batiyon sa imong anak, murag makaingon magway suporta, di ba? Munang i-maintain ninyo ang inyong panguna-una nga alert gihapon bisan pag mga idara na ta. Gamit gitawag nga Memo Smart Capsule. Oh, atong gamiton ng Memo Smart Capsule, dunay kombinasyon sa natural ug herbal extract, essential nutrients clinically studied aron makatabang sa pagpaligod sa atong memorya. Kasagaraan bitaw week ang atong una-una, labi nagbilarta, naka-spirit of daglasta, idaranata, dagang tagi una-una nga laing mga problema. Oh, kailangan nato ning Memo Smart Capsule ug Memo Smart Syrup ha. Oh, para ni sa inyo ha. Ang Memo Smart Capsule 20 pesos per capsule, regalo na si mong kaugalingon. Aron pod brightas mga taong ga pabugok-bugok. Dili kay bugo tas mga taong ga pa bright-bright. Just such a may shortcut. The MacTon Family's Campo Island SND. Always gyud nagpaminaw sa Lady Antonia si Paton gyud kaayo ka ba malingaw kog lantaw sa imong mga reels. Ay sorry kaayo ha. Kuha naman ang kaugalingon ni akong FB account na nangutana Lady Antonia akong account. Wa mo kuy. Uy nana ba na moy outlet bitaw sa inyong kalipay mga kodyaka di mo sige mukmok di ha. Wa gyud moy mahimo. Kana bitong sige mo kuan mga kodyaka problema sa laing tawo. Kundi ikaw bay gahatag og problema sa imong kaugalingon. Na! Wag kang ganyan. Oh, napay nag-ingon Antonia. Ah, oh, kay bawo man akong kay bawo man kong daghan mi, pero unta ako ang iyang favorite. Ah! Ang nag-ingon iyang problema. Kuya, pasadaan ni bisan problema mo tingog na. Kabalo man nga dag kabalo jud ko nga daghan mi, pero dapat ako gyud ang iyang favorite. Unsa ka nga klase nga problema ba nga favorite makaayo? Bitaw shoutout ya kanin yung tanan mag-joke sa ta mga kodyaka para ma-relax po din yung mga utok dia. Si RJ komentary atong tagapagtagad ganina ra ba niya gi ganina ra ba niya

0: Usa ka adlaw ni Anna, mga kaudyaka. Nagkaistoryahan nay ang bana ug asawa about Father's Day. Ingon ang bana, mga kaudyaka.
1: Ay, day! Naigi po si Mayor, day ba? Naigi po si Mayor sa Father's Day.
2: Kunya.
1: Uy, day, paminaw sa day.
2: O sa lagi?
1: Day, naigi po sa pids ni Mayor, day ba? About sa Father's Day.
2: Kunya man.
1: Buhatag kuno siyang 20 mil sa mga amahan nga nay upat ka anak, day.
2: Ocha? Ocha, ingon ni mo?
1: Day, ingon ko ba? Nagpo si Mayor sa FB page. Muhatag kuno siyang tag 20 mil katong, sa katong mga amahan nga nay upat ka anak.
2: Unya?
1: Ocha, unya?
2: Tsaka man yung ato, katulo raman yung ato, ah!
1: Day! Ayaw lang kasuko, day, ha? Day! Mutugan ko ni mo sa tinoo, day! Kanang, kuhan mag-o, day? Na ako'y isa, day! Na anak sa gawas!
3: Pasaway to!
1: Sige na, day. Sorry. Day, sorry, juday, day. Nako'y anak bitaw sa gawas, day. Isa, day. Atuwa mong tulo, pero karoon na ginako itugan sa imo, day. Naamang ko'y anak usas gawas. Ako lang tukwa untong 20 mila, kay sayang po kayo, day. Kasabot ka, day.
2: Nah, buwa nga ba? Sige, oy. Wagi ko'y mahimo. Lakaw na dito.
1: Suko ka, day.
2: Basta lakaw na dito.
0: Munang paguli in towns bana, mga kaudyaka, gikan dito sa kung asa gihil tong kagaag tag 20 mil tong naiupat ka anak. Pag-ulis ba na, mga kaudyaka? Pag-ulis ba na, dala niya yung isa ka anak sa laing babaye? Murag, isa kay po din sa panahon ba? Pero, natingalas niya, mga kaudyaka, kay usa na lang po niyang anak na naas balay? Ingon dayon ang bana.
1: Oy, day! Asa man ang duha na ito kaanak? Katulo man itong anak? Na akong gidala diri akong isa kaanak sa laing babae, day, oh. Ama na itong tulo kaanak, itong duha kaanak, day. Karong isa raman niya itong anak diri. Ama na itong duha nga, tulo man akong anak.
2: Ay, dong.
1: Ngong katawa man ka, day. Ako na nanghid, bigay ko sa imo na ako isang anak sa gawas, ha? Mo nang upat na kadawat yung kong 20 mil. Asa man itong duha ka anak, tulo man o tane.
2: Paminaw sa sako dong ba? Kuan man good dong kay kanang nakabasa man good po di ang amahan sa katong duha na to ka anak ba? Suppose, tuwa gikuha sa ilang tinood nga amahan.
1: Unsa? Ay, pag binuhang day, mas ganse man day ko nimo, duha man day mo day!
3: Pasaway to.
0: Binuhang man yung babae, gihulman niya yung duha kanak, eh di mo po day siya yama. Amo na nagingon ka kahibaw ko daghan mi pero unta ko imong piboreta. Ala kuya sa ninga ikabitaw kuya RJ komentare agoy. Ay, mabalik ras Lady Antonia, mga kaudyaka. Patukar sa tagsunata, ha? Kay di po maayo ning akong programa. Puro yaw-yaw na ako. Sumhan man mo. Muingon din mo. Ah, kargado magyaw-yaw ang programa ni Antonia. Oh, kargado yaw-yaw. Balintas lain istasyon, no? Di man takasayawan, eh. Ah, unsa may nindot ng sunata, mga kaudyaka. Unara, inyo man yung favorite. Tibuok to, eh. Ginin ninyo i-request. Inyo na ning sunata, ha?

0: Wow, sunod bula na po din, ha? Abusar po na inyo. Sige na lang, taga-simana na lang hawak mo ang bit. Yudanay ba? Ay, shoutout ya kaninyo. Lady Antonia, shoutout. D.I. Antonia. Uy, maluwi po rin taon kay shoutout. Sige, rin taon. Uy, shoutout po, taga Bugo City, Cebu. Permi mi maminaw, there is Bugo. Shoutout sa kong anak, Sinday, Maika. Si Mike Jan Kamay, Marlon Kamay, sa kong pamangkin nga stress sa iyang rebios, very is criminology. Jericho Mantilla, sige na mo pa stress. Samot siya mas stress kung ako yung paminaon nga review siya. Ayos anan niyo ipapaminaw ng uban nga review mga kaudyaka sa kuwa be. Siyempre po natin gituwag Nerflex Capsule sa itong mga kaigalaan diha. Naay problemas ugat sa ilang lawas. Permigi kapoy, kabalo ba mo ka ng permi mo kapoyon? Kanagabinod inyong kamot? Inyong mga tudlo? Murag na igatusok-tusok sa pamanit? Agoy, sinyalis na nga na problema sa inyong mga ugat. So, gamit mo sa kitawag nga Nerveflex Vitamin B Complex. Shoutout sa itong mga OFWs, baby mga natad peras. Maria Erbiliakay, Sir Istong, Mayong Konde, shoutout ya kaninyo ha. Ang Nerveflex capsule mga kaigalaan, nindot ni siya sa mga kanabitang mga kamot nga perting binhuda, mura gyud intaw gitusok-tusok. Unya sa pagmatad niyo sa buntag, why not nga ang inyong ikape kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? Nga taas og antioxidants, makatabang sa inyong panlawas, nagkapira mo diha. Usay man gud ang purpose atong pagpangape, pangwas atong duka, pangwas atong katulgon. Unsa na lang kaning klase nga kape ang Nature's Gift Nature's Gift Purple Corn Coffee nga mawa pagyod ang mga dautan nga mga naas sa tuang panlawas. Oh, kana pagyod bitong toxins nga nasa tuang lawas? Oh, pang kuano na siya kana bitong di ka kahilisan? Kay nakao nakatulon oh, guwan tamtax. Yeah, sabi ninyo mga kaudyaka, the best kaayo na siya. O, nga gamitan ninyo, parisan ninyo inyuhang pamahaw o kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Pero, pwede ra gyud pod wa kay pamahaw. Kay abi ninyo, kung wa kay pamahaw mga kaudyaka, converted na ni siya sa breakfast. Nga siya magustin, natural anti-inflammatory ka ng mga hubag-hubag sa inyong lawas. O, dako kay siyang tabang, kaning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, tagpila, 35 per sachet. Paul J. Hikali, Akeya, shoutout ni kanimo, J.R. Astero, diya sa may Abanelia Families, Kabalatian, Arakan. Adil Villiers, diya sa Quezon Bukidnon, Yoro Runes, Lumintaw, Quezon Bukidnon. Ay, kanipitaw, Nature's Gift Vision Pro Capsule, nindot kayo ni mga kardiyaka. Kasagaraan mo sa tuwa, galuwa. Pares ako, galuwa na akong mata. Mutanag, yung technician ganina, ano yung mata to niya? Alangan, tibok adlaw ko gatanaw sa inani, bigyan po na kong trabaho niya, tibok adlaw ka. Tubang ko ka ng kuan ba, kanabitang computer. O niya, pag-abot na ako dili sa kong programa, computer. Oh. O, kanang kuan kay ba, makahala, kuan benas mata, delikado, muna kailangan na ito, kanabitang screen protector. Kaya lain, mabukay, disad gumuprograma mga kaudyaka o kuan, oy. Naka-eyeglass ko, oy, marama siya, narabay nag-comment diri na to. Antonia, ano to na yung nag-comment din nga, Antonia, mura ka na magtiguang anay mong napakay gisuot nga gray mong kuan, napakay buhok. Butangan pa na kong antipara na may alaan ko niyo Miss Minchin. Daga na ba mga perfect ani ato ang ipilive yung nagay, kaya di ko kabalog pangilay, kaya ko kabalog pa kong pangilay. Apil akong kilay, tansahon pa nalag straight ba o hiwi? Ay, kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule, tabang kay ni, kay Usaka Advanced Eye Health Supplement Special nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman sa inyong mga mata. Dali ra kay mga kaudyaka ang inyong bitang buhaton. Add to mo sa mga parmasya, kamo na lang yung pangutana kung available ba itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Balik ko na ito, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation sama sa Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule, o Nature's Gift Vision Pro Capsule. Mapalit sa mga butika nga nasa inyong lugar.
1: Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio.

Noong lumindol ng 6.6, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Sinigawan ko yung Lindol. Stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Lindol!

어떡 안고 람메 가요 어깨 가요 나이랑 까만 까이 브릭디냐 까런 익시야 한다 뜨끈 까요 어깨

hindi kayo bagay ni Fawn Star Me.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Kabagting og kabukada mayong hapon ganinyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Ipahigayon sa DepEd Regional Office 9, pinaagi sa Education Support Services Division kung ESSD ang NutriQuiz og Health Awareness Lecture on Degenerative Diseases isip pagtapos sa selebrasyon sa 2026 Health and Nutrition Month sa Pagadian City. Tumong sa kalihukan ang pagpaligon sa kahibalos mga empleyado kabahin sa saktong nutrisyon, himsog nga panginabuhi og pagpugong sa mga degenerative diseases, pinaagi sa Health Lecture og Interactive NutriQuiz. Ngayon na bati ang Daklit Balita launa. Ako si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazon. Ikang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbag Ping.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. I'm not afraid.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radyo Magbating.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po nato mga product no sa RSB Life Care Marketing Incorporated, daghang mga produkto ay ubay gid pod kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee, mga produkto ba ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay, Wonder C Plus, no? Oh, sa'yo, may isgutan na ito. Sa'yo, pwede po. No? Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Ah, capsule. Kompleto na. Alam ni kanin yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Libanaw kineng mga luha tungod sa imong pagbiya. Kalipay ni ining dughan na hanaw gumikan sa imong pagpasipala. Matamis mong pahiyom kanunay kong gihandom. Gihagdaw ang tipik sa kagahapon diin kita nagmalipayo. O karon ako nagapangutana sa akong kaugalingon. Ganong napukan katong gugmang gipaningkamutan ko sa pagligon. Kasakit na ba lamang ang matagamtaman ining dughan? Ganong ang kamatinud-anon gisuklian man og kapakyasan. Sa akong pagkatulog, muhamok sa akong damgo ang imong panagway. Kung matagsayop sa kabuntagon ang akong punda mapuno sa akong laway. Matagbangon dayog hinuktok na puno sa mga pagmahay. Makapangutan na sa damgo ko na lang ba matagamtaman ang tinuod nga kalibay. Padayon ko pa bang gipong na palong mong gugma? May paglaom pa bang musilaob pagbalik ang mga saad o mga gipanumpaan? Nagunob dang pangandoy kaniadto unsaon ko sa pagbangon. Unsang udluta ang sarang ikahampol sa samad nga gibilin sa imong pagkamaluingon. O, akong inday ang imong gibuhat kanako pagkasakit na hunaon. Daw sama ra sa nangumbira ako nga wa man lamang gani makakaon. Maong karon ako nawad-an sa pagsalig sa akong kaugalingon. Nawad-an na og pagsalig kay kanimo, wa ako makamupon. Apan, bisag unsaon ko sa pagligid-ligid sa unahuna, di ka mapapas sa gihapon. Tanguna in taon king samad sa akong kagahapon. Tanguna ang kasing-kasing kay wa na'y paglaom nga ikaw iyang balikon. Gumikan kay wa mo ako tudloy unsaon aron sa unahuna, ikaw walaon. Udlots pateng tuod ay title ani. Alang ganin yung tanan.

0: Hoy, alang to kanino yung tananong. Hatod sa pinaka the best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Oh, naabot nang Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitagtian, mga mabdos. Gamit kay nang Wonder Herbal Oil. Paminawa, na testimonya gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Ama, ato nga pangalan og kumpletong address.
2: Si Grace Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm. Sige ma'am, sultiin daw mi ma'am kung unsa kagamit sa inyoa ang kining Wonder Herbal Oil.
2: Okay kayo sir, ang Wonder Herbal Oil, kay makaayo jud sir, kay kanang mag-haplas mi sir, nindot yun kay paminawon. Buknaw kayo sir, dayon, makaayo jud, kay kanang mga sakit imong kalawasan, maulian jud sir.
1: Mm. Sama sa?
2: Sama sa, sakit sa kanang mga hubak, sakit sa mga likod.
1: So, dugay na mo nagamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Pag-ulan sir.
1: Mm, sige, padayon okay lang o gamit anak, inindot jud kayo na siya.
0: Inana kanindot. Maunay na kanindot sa ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang ato Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinahanglan mo nag-vitamins na nga ito mga kahayupan. Ngayon, pwede ka ito umugtao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Kaya, ang pinaka-dabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Maminaw ito, testimonya man eh. Gagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
3: Hello, Kinsane!
4: Analo.
3: Analo, Ginuyuran, Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan?
4: Ay, magkayo siya gakaon, tapos kanang magsigibito siya o kanang basa iyang hugaw. Diha sa kuan, diha sa kanang unsay na nga tindahan diri sa Valencia. Kainam siya, yabang gisagol sa tubig. Tapos natingaw namin niya, kanang pagkaugma gidayan niya, kusog na gigit mo kaon. Tapos ganado na siya magliho, wa na siya kirubog. Tambok na kitayo siya kuya ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon. Tapos okay na kayo siya kay kung idaro mulubog ito siya. Tapos karon dili. Ang kuhan kuya, ang amo ang baboy.
3: Ah.
4: Kay sa una sad, ang amo apong baboy, mga ito kamong baka dili kay gakaon ba. Tapos ang una ito, hindi mo ito kaon siya. Yan. Yan.
3: Ah, dayon.
4: Kung nga, kanong tayo sa kanimitan ni mo o animal bite na nga tong baboy.
3: Oo.
4: Mo, itong gigamitan nila. Okay, Raman. Sa tulong kabula, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amuan nakabaton sila og maayo nga kita.
3: Mm.
4: Dayon, tambok sa dang ilahang mga hayopan layo sa mga sakit.
0: Ingon ana, kanindo taga to ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus, nindot po kayo. Pagka magmahay na itong produkto Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugun-bugun sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Inani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh, no? So epektibo gini kayo. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Kaya sa ganini ma'am, itong pangalan?
5: Si Emilita Salva.
1: Nga taga?
5: Napuri si Makagwait, Trigadon Shore.
1: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder Banaba Plus?
5: Ay okay, okay kayo sir. May ako pagigamit karon.
1: May iyong gigamit karon?
5: Oo, para po, nakabawas na sab ko kada adlaw.
1: Nakabawas na po ka kada adlaw?
5: Oo, kada adlaw na gayon siya, kada buntag.
1: Sa paggamit ni mo ang Wonder Banaba Plus?
5: Oo.
1: Sa una di ay?
5: Diligamit ko kabawas. Tulo ka adlaw, upat ka adlaw, di ko kabawas. Magsakit ang ako siyan.
1: Kunya karon, okay na?
5: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kada buntag na kumagbawas.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carl, pag-aray na ko akong mahal nga si Giovanni Tubal, og iyang mama og papa si Nicole na ini taga Mabinay, Negros Oriental. Request ko gusto ipagnalaban ko by Freddy Aguilar. Dagan salamat. Garay ko sa Pabali family, Gibara family, Sarino family, o Ginlamon family. Kung ang nanay, Linda, o tatay, Pato, nga always good, nagapaminaw ni mo, din ako ang mga silingan nga nagahulat. Jod sila sa imong programa, silang Junjun, Chichi, din sa akong nalang bana, din sa among anak nga si Bibi Rickrick. Salamat Kuya Carl, si Rose Dennis, sa barangay Pinamulaan, Banisilan, Cotabato. Minaw mi Kuya Carl, si Muntudling, sa mga garay, Santa Catalina, Negros Oriental. Garay mi diri sa Kalugmanan, sa Gawahan Family, Aglayon Family, Mayantaw Family, from John Cedric. Dagan salamat Kuya Carl. Garay ko akong banag anak, naminaw mi permis tudling sa mga garay, lami keng paminawon Kuya Carl. Pagaray ko akong pamilya sa Malita Taglay, Goodlian Family. Kining nagamit og Vitron drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron drops. Para imong anak dili magsigi og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili mahila, hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron drops.
6: Kaday si Rodelma Lumantan, taga Damit, Sumbonga del Sur.
1: Okay. Sige ma'am, sultiin daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto nga Vitron drops di sa imong mga bata.
6: Kanang pangako mong good ka nang di ka ni hospital ato kay na hospital mong kupad ka nga nakana kung ka namang lihan. Mm-hmm. Sige siya gila ka nang dali na kasi ka nang hutin na nagtiyanda.
1: Mm-hmm.
6: Hindi makatulog. Subod yun na kanang mga alas city hang to yun na tagayon. Namunta sige na kung kami kung sa inyong programa ni Kuya Carl din. Kanyang salit niya kuan. Ito yan, namo.
1: Nagpalit mo, nagpalit mo Vitron drops.
6: Oo, Vitron drops yun. Mga sa kabulan din siya, nagsugod to yung hilak-hilak, dahil ka lang butod yan to yan. Yan nga to, di palitan, yung ka ng Vitron drops sa kung baan na kay. Sige, yung pamina ni Kuya Carda rin, makakaminan po sa mga pisino sa uban, di na pinipalit ko. Mga tulog ng guto ka daw, na nakatulog mo ni ka ng tarong.
1: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron drops, nakatulog na siya ang tarong.
6: Kaya nag-list kong banag ka ng sayo-sayo. Kaya nang inananalag din katulog niya. O kung napod siya, din napod siya dali ka ng subawan. Kaya ito, itabang mo ka, gihubak ba, gihubo.
1: Gihubak, gihubo.
6: Kaya gusto siya ginawa rin. Bakit sige tayo ng programo, wala, hantag ka rin. Okay, nag-apod ang bata.
0: Ingon ana kanindot no mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron drops. Anong Vitron syrup maayo po na para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ang anak pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya anak. Ya may nagamit og Vitron syrup mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
1: Okay. Unsa imong nasuwayan Vitron?
7: Alam niyo, ako ato ni Vitron syrup nako.
1: Vitron syrup.
7: Unya, okay man sila. May suplemento. Duya kanang magdiyan ni magbinunugay sa kay dugay matulog. Palitan ako sila og Vitron syrup. Dalay sa kinaw, maayo naman nila ang tulog, di na magay ko magduyan. Di na ko magtabig sa ila, makatulog na lang.
1: Sa una di
7: ay? Ay, magbinunalay sa aming kuya, ay. Matulog ko niya, di naman matulog.
1: Di matulog, unya karon nakagamit og Vitron syrup.
7: Di Vitron syrup na ko sila, kaloy sa kinaw, ibutan na ko sila sa duyan. Ama, sila na lang makatulog na, dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang to sa unang kinanta, kay di naging matulog.
1: Pilay edad sa imong mga apo?
7: Kuan, ang isam, mag-lima na karon October. Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
1: Lima ka tuig o upat ka tuig?
7: Oo.
1: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng Vitron syrup. Okay, sa itong pangalan?
7: Rosalia Diam sa Sibugay, Kuya.
0: So, yung nana, kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya. Paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron tablet.
1: Unsay atong experience?
8: Okay man. May man yung mong kaon, may pwede mong tulog.
1: Mm-hmm.
8: Ang di ka ginahan mong kaon, karoon, may na mong kaon.
1: Okay. Dugay na ka nagamit, ani, kaning Vitron tablet?
8: Mga, ano siguro, upat na ka bulan.
1: Upat na ka bulan?
8: Mm. Oo.
1: Hantod ka ron, nagamit paghihapon ka?
8: Oo.
1: Ah, kay makapaganas pagkaon, niya makapagana po sa pagkatulog?
8: Oo. Wala na kong ingon na nindot yun.
1: Nindot yun, gamiton?
8: Oo, Vitron tablet. Mga, wala ko din eh, mga silingan. May lang gamit po.
1: Ang Vitron tablet, pod?
8: Oo.
1: Okay. Kinsa ganito itong pangalan, sir?
8: Ani. Luloy.
1: Luloy?
8: Wason, taga Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
1: Ah, okay, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray, si Lins Taglay, Tulunan, North Cotabato, request kong song ikaw ang mahal. Kuya Carlos, pag-aray ko pamilyang Padla. Shout out Kuya Carlos, diya sa akong Papa Manuel Umiktin. Diya sa Kaluya, sa Pangdalaga, Misamis, Occidental, og mga Umiktin family, nagpa-shout out Samuel Umiktin from Sambuanga City. Pag-aray ko akong anak sa CDO, Magkanhan, naasayang inahan, Cheryl Vidad, Bakalso, Kambal, og Jumong. Pag-aray Richard Bakalso, SND. Garay ko nunye sa family, San Isidro, Tungawan, Sambuanga, Sibugay, Naminaw, sa Imuha. Garay ko akong mga anak, sila Kiking, Biboy, Maymay, o Kukoy, from Mama Kaka. Garay ko tanan Naminaw, karon akong pamilya dito sa Bayog, Sambuanga, Lusor, o sa akong duha ka mga anak. Si Aldin Bukan, si Aljit Bukan, o sa Payon family, o sa Bukan family. Ako ni si Fee Payon, Tagadatagan, Bayog, Sambuanga, Lusor. Salamat sa pagbasa. Kuya, pag-aray ko ako mga anak diya sa Tandag, Dagukduk, si Jimmy Lynn Tanyula, nagpag-aray Jimmy Tanyula. Ang purok, mamon, tubo-tubo, kagwait, salamat. Problema ni mo ng kuan, kanap itong blood pressure ni mo nga mo spike lang kalit.
3: Oh.
0: Hadlok biya na kay, kanap itong blood pressure, kanang high blood ba? High blood man ang common good nga kuan na tawag nila karon dim kay high blood. Ambot pa sa buta na. High blood pressure. Ana, sumpay mo na. Taas imong blood pressure ba? High blood, no? Oh, mo nang sakit nga traidor. Daghan ng mga nahiwi ang dagway na utong linakwan. Ang uban, matay gud, no? Matay. Mo nang delikado na. Mo na kung naaka anak nga sakit, akong advice ni mo, mugamit ka og Huwander Cardiocare. Mo na produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated kanang Huwander Cardiocare. Oh, ay kay kalimot pangan. Oh. Si Piet magamalimot unya ka Huwander Cardiocare. Una imong imnon kung di ka kasabot anang pagsaka kanaog sa imong blood pressure. Maginom kag Huwander Cardiocare kay tabangan na niya para mo normalize. Oh, mo normal ang kana bitong pag-circulate sa dugo diya sa imong lawas. Inana kanindot nang ato ang kuan. Huwander Cardiocare. Ah, di ba? Pero kung nakay problema sa kulon, kanang gitawag na itong almoranas, kay maorba po na'y sakit, amot ahapon agikan ng sakita, ng anong antao, naamanggit po na, no? Kikining lawas tao, gud. Ang uban, bata pa, kasakit na, ang uban po, abtan pag katiguang, wapay sakit, no? Di gud parehas, di no? Di gud parehas ng balatian ba? Ako bitaw karon kay 43 na manggigubis, so, wak mo ng utana. Oh, naana po ko'y mga na-outro lang yun, di ba? No? At sa unang panahon, itong bata-bata-bata, lahi yun ang ito ang energy, lahi yun ang ito ang, no? Lahi yun ito ang kuan ba? Kanang, itong power, bitaw, daghan yung mga kausaban. So, katong mga naminaw na ito karon, naakay problema sa kulon, naakay problema ng almoranas, unsa na imong ipangbati diya, pwede rin yung kamugamit o Huwander Himuaid. Maunay atong ikatabang ninyo kanang Huwander Himuaid na to, ha? Imo nang testingan, imo nang suwayan ang atong Huwander Himuaid. Testingi, suway, gamitan na. Epektibo mo na. Oo, oh, may maginang gamiton, good po. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imo, ha? Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. Oo. Oh. Nagingnan po ka, nagpangapi. Kaya muna hinungdan, may taas na imong sugar. Gingnan ka na. Di ba? Ba muna yung mga kwan? Inang kaayaw nagpangapi. Kaya kanang imong kapi, muna hinungdan na imong hyper acidity. Muna ang aslom ka manugab. Kaya na hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Gingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kapi. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, Ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman? Herbal man eh. Oh. Ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman? Herbal lagi. Oh. Ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh. Pag Wonder Herbal Coffee, pero kung gusto ka, protektado ka, maulanan, mainitan, maabugan, di ka daling hilantan, di ka daling subawan, di ka daling magsakit, ang imong gamiton ka ng atong produkto nga, Wonder C+, na ay drops, Wonder C+, syrup, o niya napod tayo Wonder C+, nga capsule. Igin mo magmahay, anak. No? Mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated nga purbidang nindutag mo yung gamiton. Ay dako, gagay sa kapuslanan. Labi na gyud sa atong mga kaigsuunan. Garay kong Jordan, Jolbert, Gagang o Glylin from Idin sa One On. Garay ko akong amigo diya sa Macris Dapita, si Nulpo Gundal. Salamat sa pagbasa from Timmy Barnig of Dawi Negros Oriental. Shout out mi diri sa Singal, kina Alpi Ramos, Ronnie Casas, Tahil Saitas, kay Hunos Magnun. Thank you, God bless, greetings from Cindy May Del Rosario. Garay diri sa Buanga City, Dulian, kay Jundre o kay Emilin Baguio. Mo request ko kanta pagparaya from Bing Basileo. Garay din ako ang mga Baguio family, Sangay family de sa may Kalbay, Just Davao Occidental. Salamat. Garay Rodanti Baguio ng First Gate Extension Sinawan. Regards, may unta na ay RSV diri sa Amuas, Cebu, sa among lungsod Tabuilan, kay gusto ko magpamimbro usa ko sa nakagamit sa inyong produktong Wonder Cardio Care, Wonder Herbal Oil. Maayog epektibo siya, Kuya si Fred Albaro ni Tabuilan, Cebu. Magbutang ta diya. Kuya Cards, ang ginuos kanunay mag-auban kanimo, nagapaminaw migikan sa Rabi family. Malinaw kadingilan bugid nun. Salamat. Ato ning balakan, mga pinalanggang tigpaminaw! Ay mugso ning kalibutan, gaway kasayuran sa kabata nga bunga lang sa paghigugmaay sa iyang ginikanan. Anway kasiguruhan kung tinudanay ba ilang nabatian, ako nakamata ning kalibutan gaway inahan o gamahan sa akong kiliran. Tungod kay gisalikway man akong matuod nga inahan sa iyang kaliwatan, tungod way mga tubang nga amahan sa iyang anak nga gihimugso nining kalibutan. Sa nakadesisyon na lang sila nga ihatag ako sa ginikanan sa akong amahan, kaya responsable man ang mismo kong amahan. Nagdako ako nga apuhan nga anaa sa akong kiliran. Sila na mismo akong giilang matuod nga ginikanan. Kaya akong amahan o ginahan, wala naman kanako nagparamdam. Kung apuhan ang nagmatuto kanako sa kasakit o kalisod. Isod among kinabuhi, pag-uuma lang ang among panginabuhian. Sa kapitos o kalisdanan, ako nangita sa presensya sa matuod kong ginikanan. Tungod kay nanginanglan ako sa ilang pinansyal nga tabang, kay lagi tiguwang na ang akong apuhan. Kapan ang akong amahan, kalisod sab diay ilang natagamtaman kauban yang bagong pamilya. Sa among kapitos, akong gisalig ngadto sa atong Dios nga buligan og ligunon pa ang lawas sa akong apuhan. Sila ra ang nasa akong giliran, nubanan sa kakugi og pagpakigbisog. Kumaning kamot nga makalampos aron akong suklian ang akong apuhan sa kinabuhi nga ruhay nga wa nila natagamtaman. Kulang man kong pagmahal sa ginikanan, apan sa akong apuhan, puno ako sa ilang gugma o sakripisyo. Kung nagatungtong nga karon sa kolehiyo, ipadayon ang akong pangandoy nga makahuman sa pag-eskwela. Akong diploma o sa nakinikarigalo nga mahatag nako sa akong apuhan. Nitaguyod ka nako isip usa ka inahan o kamahan, sugad ako nahimugso ning kalimutan. Sa tanang kababaihan o kalagayan, kung kamo dili paandam sa responsibilidad sa usa ka ginikanan, ninyo buhata ang mga butang nga di pa ninyo kayang barugan, kay alaot ang bata na mahimugso ning kalibutan kung sa atensyon o pagmahal sa ginikanan wa niya na sinatiang. Kaya ninyo pa sinatiang inyong anak sa usa ka buak na pamilya. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: Hoy, di ko magawang limutin ka maing pagpaminaw di ay ni Pastor T.D. Asok o kay among tawag ani kay Peter Mangod. Oh, Peter among tawag kay one time nami giapilan nga kuan kanang event unya ang nakasuwat mo sa yari to kay PTR mo ng pastor gon kung imubo ba PTR niya pagtawag sa MC gi tawag siya Peter. Oh, Peter mo nang karon among tawag Peter. Pastor, pag may pagpaminaw niya pastor ha. Ato na ko! Kuya Cardo Villaronte mingon ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating!
2: Oras, alas dos!
1: Radyo Magbating!
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco ug ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagting o kabalkada, maayong hapon ganinyong tanananya ng BBC Daklit Balita alas dos. Gitakupan ang 52nd Nutrition Month Culmination Program sa Dumingag Municipal Jail. Inagi sa cooking contest o ang paghatag o pasidungog sa mga mananaog alang sa ilang pagkamamugnaon, kahanas o panagtinabangay. Ipasalamatan usab sa Jail Administration ang tanang persons deprived of liberty kon PDLs sa ilang aktibong partisipasyon o kooperasyon nga nakatampo sa kalampusan sa maong selebrasyon. Inyo na bati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding Baydun Wabe. Shail Unyot Lirazan, daghang salamat o mayong hapon ganinyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
1: Radyo Magbating.
7: Samtang nagtang manalo, kaya babala. Huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
8: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Dapat happy and positive thoughts lagi para good vibes ang ma-attract natin ngayong Sabado, unang araw ng Agosto. At syempre, alas dos na, kaya naman handang-handa na ang mga papremyo mula sa paborito ninyong 2D Lotto at 3D Lotto Games. At para sa isang masaya at maswerteng hapon, ilabas na ang mga lucky tickets. Simulan na mag-manifest ng panalo kasama ang buong Lotto Barkada at sabay-sabay tayo mag-aabang ng mga lucky winning numbers. Kaya mag-tune in sa IBC 13, DA TV, and on our live streaming channels on Facebook and on YouTube. But just a friendly reminders po ulit sa ating players, always play within your budget and only players 18 years old and above are allowed to play in any of the PCSO games. Laging tandaan to play smart, play safe, and play responsibly. Now to officially kick off our game time this afternoon, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome to PCSO and thank you for joining us. Kasama rin natin maghahatid ng panalo ang mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Hello po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. For transparency, integrity, and fair chances of winning among all of our Lotto players, Everyday PCSO conducts pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity this morning, narito po, panoorin natin.
9: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
8: Kung excited na kayo, mas excited na kami. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Digit Game Players, tara na, let's play Lotto!

0: 2D Lotto fans, game time na po tayo para sa first batch ng exciting Lotto prizes. For only 10 pesos per combination, may chance kayo manalo ng 4,000 pesos kung mag-match in exact order ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Kaya good luck, 2D Lotto players! At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 3. And the second number is 13. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 3 and 13 in exact order. Susunod na ang swerteng hatid ng 3D Lotto game after this break.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Digit game players, eto na ang papremyo sa Lucky 3 Numbers. Dito sa 3D Lotto, yung 3 numbers sa ticket ninyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling winning combination in exact order. At kung nagrambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Tatlong beses kada araw ang 3D Lotto. That's every 2 PM, 5 PM, and 9 PM. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 3. For the second number, we have 8. And the third number is 8. Again,

0: Bing.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. So diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin hiyahari ang lawa. Magrapag yung ko mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makikipan batok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi na nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwas na, nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Sa mga ibatin mo, sakit mong hawak
4: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Yot,
5: ni ito pa, murag magpangita na ka.
4: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya partig yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
5: So karon gimintin na lang ni mo?
4: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
7: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabulkada mayong hapon, ganin yung tananan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Nagpahigayon ang Pagadian City Police Station og lecture mahitungod sa paglikay sa illegal nga droga. Alang sa mga opisyal sa barangay, barangay Tanods og mga residentes barangay Bumba, Pagadian City. Ubahin kini sa selebrasyon sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ang idadait og BIPA training and seminar nga nagtumong sa pagpaligon sa kaibalos komunidad batok sa illegal nga droga og pagdasig sa aktibong partisipasyon sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa publiko. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 19-Webed, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat og mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Radyo Bagting.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.

0: Radio Magbang.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Gidagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko po pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Rádio Bagbin.
1: Yeah.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabag di Kabalkada, ang NMBC Daklit Balita alas 4. Ilusa sa Department of Education ang bagong digital platform aron masayon alang sa mga pribadong kumpanya, civic organizations ug mga donor ang pagtabang sa mga pabulikong tulunghaan pinaagi sa Adapt a School Program. Ang maong platforma ang magsilbing digital gateway nga magkonektar sa mga gustong mutabang nga nagkinahanglan og suporta diin anausab ang project matching, donation tracking ug impormasyon kabahin sa mga tax incentives nga gihatag ubos sa Adapt a School Act. Matud pa ni Education Secretary Sunny Angara, daghan ang gustong mutabang sa edukasyon busa tumong sa bagong sistema nga himuon kining mas paspas sayon og mas transparent. Lakip sa mga pariwidad nga mahimong suportahan sa pribadong sektor ang pagtukod og pag-ayo sa mga classrooms, mga programa alang sa luwas nga tulungaan og work immersion alang sa senior high school students. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting Lisyete Florence Ofima. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1 Hardware.
6: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Bating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Rag Radio, Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Judy Lotto fans, kayo ang unang may chance ang manalo. For only 10 pesos, you win 4,000 pesos kapag nag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. And to all our Lotto winners, may 1 year kayo para mag-claim ng inyong premyo. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number is 29. And the second number is 26. Again, our 2G Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 29 and 26 in exact order. Up next are the exciting prizes from the lucky 3 numbers. Maglalaro ulit tayo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Pilipinas! Oras na para sa 5 p.m. edition ng 3G Lotto Game. Ang 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling winning combination in exact order. And if you win via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuuwi ninyo. Just like 2D Lotto, 3D Lotto can be played every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang 3D Lotto winning numbers. The first number is 4. For the second number, we have 8. And the third number is 3. Recapping the 3G Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 4, 8, and 3 in exact order.
2: 106.7
3: Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
4: Makahimo ka. Imo na ka nang gibakita na sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bro.

Ang Magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangyandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa Magic. Ang Magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Bisa nog dili nimo tarungok sudlay nimo buhok. Guapa kayo ka.
1: Bulati ka na sa kunimo?
0: Bulatik niya. Bulatik ko taton. Tinuod mo na. Pagkabot ako din sa inyo, si Tianyos ka pa. O daan, nagkit kang guapa. Pero maldita lang. Dili masabot ang kinaiya. Mukalit nagsapot nga dili ta mahibalog siya lang hinungdan. Pero karan, medyo na imuot ko gamay sa akong nakita ni Ma.
2: Yan sa pa?
0: Sa akong nakita. Unsa may seryoso naman kaani. Saman, seryoso na gyud. Tinuon na gyud kini.
2: Yan sa man lagi.
0: Mura lagi ka og natarong na gamay.
2: Unsa? Unsa na imong gisulti?
0: Kuhaan ba? Nisulti mas mami ni mo di rin ako. Bakit si mong plano?
2: Nisulti siya ni mo?
0: Oo.
2: Nisulti siya ni mo o naminaw kas among panasulti?
0: Ay! Wala no! Naminaw kayong taon ako?
2: Nakaila ko ni mo. Chismosa kay kang...
0: Ah! Saksi na ako ng mga lamok sa suak. Wala gyud ko naminaw sa istorya. Ay! Ah, kung gusto ka, pungutan na sa mami ni mo! Nya! Saman! Seryoso ka na gid, Ana.
2: May mo pagdili ka magsigi pangutan na bahin, Ana? Huwag matigali kay labot sa akong buhato.
0: Nalipay lamang ako sa akong nadungogig ka sa imong mami. Ay, ganindot man, Ana. Nga imbis ag imong lakwat siya ang imong buhaton perme. Ana, nani mo igahin na imong panahon sa negosyo. Wala gid kay mapaabot ang imong sigig laag-laag. Ang posible pa nimo mahitabo ang madisgrasya ka.
2: Naanas ka ng sermoni mo eh, kapoy kay paminaw.
0: Abi nimo ganong mutambagi ko nimo. Kay wala na ko manggilain ninyo. Ha? E nani ni. Bisan ako walay labot sa inyong pamilya. Bisan sulugoon ramang ko ninyo. Pero tungod sa gidugayon nga niya ako din sa inyo, mura og ako na lang sa ang pamilya. Murag nasakop na ko sa inyong pamilya ba? Mabati na sa koog kahingawa ninyo. Basta ha? Seryoso nagkakaning nahuna-unaan ha? O gala na gina ka magsigig kuyog sa imog mga barkada ha?
2: Sa?
0: O saan na gina imong huna-una? Kung magkasugod ka ng ganing atiman sa negosyo ang isalig mami ni mo, ay ka na lang kayo, nagimong huna-unaan. Abarin na.

0: Unsa yung gipanagsultihan ka ganina ni Rina?
1: Ay, nakakita de ka, ma'am.
0: Mupaingon na unta ko sa loan, pero sa dihang ako mong nakita nga nag-istorya, wa ko mo dayon. Ako nasabot nga seryoso kang nakigsulti niya. Dili ko gustong matugaw ka mo.
1: Aw, sama sa ako buhato niya. Sukat pa ka na itong istoryahan na siya. Habili mo, ma'am, bisag sa puto na siya sa akong isulti niya, no? Ay, di, ilin na ko takdan, ay. Magapadayon, gaya na ka.
0: Maika, kay makasugakod ka man nga maminaw anang iyahang itubag. Pero ako dili. Kung magsugod na ganyan na siya o gahi anang iyahang tingog, akong batiun nga murag buhuot ang akong dughan. Murag maglisod ko sa paginhawa.
1: O, ganina, ma'am. Ako nasagsagi ulo-ulohan. Hmm? Akong gipasabat. Ako giingnan. Magseryoso na lamang siya sa plano nga mutabang sa inyo hag mga negosya.
0: Ugun sa may ang gitubag?
1: Maragod gihapon. Sim, pero medyo may kalainan ng gamay nga ako na matikdan niya.
0: Sa buti mo ipasabot?
1: Ako nakita sa agreaksyon, ma'am ba? Nga mo aksyon naman siya paminaw? Na, naagyapon niya ayang kasuplada ba? Pero ganina, agay! May aksyon naglarang!
0: Mao ba? Walang unta o sangat-tungat mausab na yun siya.
1: Maulang yun lamang na pangayon at sa Ginoo, ma'am. Nga sa niya, sa hinahinay lamang, mamati ni na siya.
0: Ikaw rin makatabang na ako, bahin ni anak.
1: Ayaw kabala ka ni anak. Dili manggig kumuhonong ba? Kanang iyang paghigay, stingag? Dili man ako magtagadana.

0: Gidokat na ka?
1: Aha.
0: Mole na lang ko aron makapahuway na ka. Ibaw ko nga gikapoy ka.
1: Gikapoy kong pinaabot og mamalit.
0: Unsa?
1: Mingaw ka ayong panimdaw eh, gilaay ko. Hinukuin, dili naman ni karon mahitapo. Naamag yung mga higayon nga sama ani, nga hinay ang palit.
0: Sama gud sa drive. Dunay panahon nga sakay. Dunay panahon nga medyo hinay sad. Anong naasa gana, ha? Inina po kong nakamatikod ni mo. Nansam ni ka? Nakay problema?
1: Uwa man. Uwa. Kuan lang.
0: Unsa man?
1: Ambut pa. Uwa ko may mutang sa kisulti ni Bruha.
0: Ha? Kaya nga no? Unsa iyang kisulti ni mo?
2: Si J-Mar Cabrianas, nakasinati og insomnia tungod sa kakapoy sa lawas.
3: Ay, taon-taon na gito ko sir nagamit ng sublinimit ng tukar-tukaran ko sa kong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho, manang usahay maglisol og tulog. Ginabanyo sa ginako sa kong lawas before kumatulog ang sublinimit. Nindot yun siya og epekto sa lawas. Makarelax yun ang imuhang lawas, pili yun mo magmahay sa sublinimit. Ako rin si J-Mar Andrea Cabrianas, 35 anyos.
2: Sublinimit Oil, giapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
4: Sed Celebrity Beauty Soap.
5: Sed Celebrity Beauty Soap.
6: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light.

0: blackhead sa akong nose, sa pit. Karon wala na kay, wala na mang puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo na ining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
4: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong daranog, welcome na usap nining atong tulumanon karon sa mga ayong panglawas at kinikanato sa mga kabubuton sa SED Marketing. Ano yan na po si Mr. Panyawan? Alam sa paghatag ka ninyo sa mga impormasyon, kaalam mo kay Balo, pinaagi nining atong 2 minutos nga tulumanon. Hatod kinikanato to sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kining atong SED Kogon Herbal Capsule mga igalagiso na pamatudlan kini nga daghang ikatanya nga benepisyo sa atong kalawasan. Ang SED Kogon adunay gahom sa Kogon plant, adunay kini banaba ug usab adunay panyawan nga tanom nga di na pamatudlan nga dakog ikatanya nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Napamatudlan sab kini mga igalagiso nga maayo kini mutabang sa atong mga liver kun kining atong mga atay. Adunay kini ginatawag nga hepato protector effect sa atong kalawasan. Hepato meaning to say liver or kaning atong atay. And of course, doon na gali siya pagtabang o pagprotektar nga maampingan niya ang atuang mga atay. Kung ikaw higalang igsuon, medyo may pagkahilig ka sa atuang pag-inom sa mga alkoholikong ilim nun, timani ka nun ay mga higalang igsuon nga dili maayo ang sobra. Mag-amping o ganunayag yun nga i-moderate lang ang pag-inom. Timani usab mga higalang igsuon nga ganunayag yun pag-inom ang atuang SED Kogon Herbal Capsule. Gumikan kay kani ang kapsula nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa lawas, ilabi na kung kini naglambigit sa ato ang mga atay. SED Kogon Herbal Capsule.
3: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alam sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Ang sobrang pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay SED Kogon. SED Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sanggap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. SED Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.
6: Unsa iyang gisulti nimo?
7: Kana ko miyang istorya nga usahay, di na ko masapot. Doon na siya hiskitan nga kung di na ako masapot, unya imong pangutan-on, tubago na hinuon ka nga musamuta o galibog. Pero, katong iyang gisulti ka kanina pa, muna pa o, wa na yun mawaha sa kong una-una.
6: Kayo unsa lagi gisulti niya nimo?
7: Ingon siya nga kung doon ako na'y kahigayunan nga makakita ko o klaing trabaho, andam ba ko na kong mubiya sa akong pagpaninda?
6: Unya, asa mong dapitan nga mura o nahasol ka sa iyong gisulti?
7: Ambot, basta wak ko makasabwit. Wak mawaas akong una-huna ang iyong gisulti.
6: Ah, imura ng una-huna, uy. Ikaw ra bitaw ang niingon nga dili usahay masabot ang iyong sinultihan, di ba?
7: Ay, ambot lagi, uy. Muraman o dili mawaas akong una-huna.
6: Pero usahay, di sa kalikayan nga makapahibong na siya. Kadalang kalit siyang dili na to'y kita. Unya, kalit ang sagamuto nga. Uglain na kong nakapahibong anak niya. Kadag yung bisan asal na siya na kong makita. Tagadiin din ka na siya, no?
7: Na, di gina siya mutarong og tubag. Kapila na ko anak niya mangutana pero maulagi ang tubag, di masabot. Usahay, murag tulibagbag na si Manulti. Ambot bitaw eh. Kalitasan na siyang tunga.
6: Di ba, ikaw man ang unang nakailan niya?
7: Oo, ako. Una na ako siyang nakitaan. Nilingkod na siya sa gatoy sa Daplin sa Dan, doon sa kantindahan. Ako na matikdan nga nagsige siyang tanaw na ako. Gani sa sinugdan, nahadlok yun ko niya, no? Kay maraman ko duglaan siyang tinanawan. Kana bitaw, tutukan ka niya og maayo, nga mura og mulapos sa imong kag ang iyang tinanawan.
6: Oh, mo ba?
7: Ugang to at nga nagsige na gito siya nga maglingko dito dool sa kong pwesto. Moto, dibati kong kaluoy niya. Kaya abi man ako o gigutom siya o mauwaw lang mangayo. Moto, akong gitagad og una. Ako siyang gitunulan og pagkaon. Og mao na to, sukat at to, magsige na siya pakita. Sahay said, mawa. Og hangtod nga, pakit una ko anang iyang magic. Mao to nga, malingaw na sa guniya. Hangtod karon. Og, ang ako lang mamatikdan, kay dun ay usahay, dun na siya isulti nga mura bitaw og managna na siya. Og kapila nagid kay kayon nga mura og natinuod ang iyang isulti. Mao nang ma-interes ko usahay anang iyang isulti na ako.
6: Oh, bisan ako. Nakamatikot sila na niya. Daghan sa niya gibuhat na makapahibong kayo na ako. Di isad kayo kausa lang. Kundi li, kapilagid kayo gayon. Labi na gudan ang iyang buhaton ng magic. Dili kasagaran nga imumakita, oy. Karamang magkaingon ka nga, imposible kayong mahitabo. Murag lisutuhuan nga, iyan ang mabuhat. Maunang makapunta na sa ko sa kong kaugalingon. Kung unsa mo gid ka din na siya, engkanto.

0: Tamparagod. Bu ang nung tingin sa jang ko. Kakantang-kanta man nung rasa na sotso mas gabi eh. Susami alatang iduka-duka. Nimal ganitang hana. Sumi na kaunan eh.
1: Makabong!
0: Piskat ganitang hana. Nigara uruya. Gikusog pagkanta. Gisinggit-git. Tuo tingali siyang gilamian kung minos yung kanta.
1: Honey,
0: ikaw ra'y gilamian.
1: Taon ako ni
0: kalagot kini amal. Sugmat-sugmat kini ng inamaw. Bigani bi, kanaugunt ka dyang buha ka.
1: Aron ka makasaksi kay dinhi.
2: Nag-uwan magbato. Usang na dapita. Sa uban na ayos ka ron, bato man. So, ito eh. Bato yun lang, eh. Nagtugpas akong kilid. Hapit ko may go. Pirmida. Kinsa magkain ang... Ah. Ah. Patricia, my love. Ah, siya lang na... Nasa na... Nagpangit-git. Magpalugos. Niya siya paingun ako, eh. Ah. Ay, dahi, palugos ka?
0: Sa? Tama ka?
2: Nagpagitkit po
0: ka ba? Nagtama ba ka?
2: Ha?
0: Napingis ka?
2: Oo, Patricia of the Night.
0: Patricia of the Night. Sabaan mo siya ang tao eh.
2: Unsak nagyayin natin mo daw ulit. Paano pa na?
0: Saan
2: na? Kabuhin ha? Purbida, babuya tao na nimo. Bida matuog tanan dyan pa na day.
3: Uy, pre! Kas lang na ko sa imong naw! Niya itong unang buwan, nakita di ka luspad o nangopo nga imong itsura!
4: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani?
3: Wa na ko karun!
2: Ha? Usa mo na!
4: Kidney, pre! Ang Coupon Herbal Capsule sa Said Marketing! Makapaus-us sa creatinine! Makatabang ni sa problema sa imong kidney! O maayo kini kung ado na kay simptoma sa prostate o sa prostate cancer ni gan mismo! Maung ikaw, pre! Dipinsa na lang daan! Ino mo Coupon Herbal Capsule ka na adlaw! Samtang wa pa kay gipamati! Nusa mo tama naggang! Kanang may tama na!
3: Sakto ka, pre! Sukay karun! Mag-maintain ako Coupon Herbal Capsule kay pintahan ni mga damtang daan. Ha? Salamat, pre!
4: Masalamat sa Said Marketing, pre, na naka-imbinto sila sa Coupon Herbal Capsule. Coupon Herbal Capsule, hinimo sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.

0: mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulieta Gorda. Spinner, Alduin Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Mga kapanyawan, ani ana ang sikreto sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang sikreto sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.

0: Sir Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati ng mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa Sir Liniment, dali rasang maulian.
1: Mabati rin kong pamanhod o laylay sa akong mga PL, batiis, o usahay mang laylay para kong buko-buko magsakit. Mabukoy akong gamito ni haplas. Ay kanoy sa Diyos kay mawala, mampudayon ra. Soon-soon ng mga tiyan. Nanamaraya.
2: Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am?
1: Sir Liniment, bisag unsaon pa, sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayog yun para na ako. Mao na gini sumpay sa akong hinabuhisip.
0: Sir Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Sir Liniment, mapalit sa mga butika.
3: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Radyo magbating.
6: Oras, alas 5:30.
5: Radyo.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
8: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
9: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
8: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Radyo magbating.

0: Radio Magbabing.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
0: Radio Magbabing.

0: ay maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Wala nang patumpik-tumpik pa. May caller na tayo muli agad sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello. Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli. Din siya. Magtanong siya na ko, Kuya Boy.
0: Apo, Nanay Feli. Okay po. Nang Jensen. Okay po. Ano pong tanong ni Nanay Feli? Ano po?
1: Sumakit ang tiyan ko na respove.
0: Ano po yun?
1: Sumakit ang tiyan ko.
0: Nung?
1: Hello, sumakit ang tiyan ko. Paano ito?
0: Sumakit yung tiyan nyo pag?
1: Po. Mag-inom ng rice coffee.
0: Nung uminom po kayo ng rice coffee, sumakit yung tiyan po ninyo?
1: Opo, mga 16 years na siya nainom ko. Ngayon, nagsakit naman.
0: nung una pong pag-inom niyo po ng ating rice coffee, nanay, sumakit ka agad?
1: Hindi man, ngayon lang.
0: Ah, ngayon lang. Baka po nanay, may mga nakain lang po kayo na kakaiba. Kasi nung una naman na pag-inom ninyo, hindi naman po sumakit.
1: Hindi. Datang tuwa na ulang na po nakain.
0: Ha?
1: Pag-inom ko ng araw-araw, araw-araw na close coffee, sumakit man ang tiyan ko. Paano ito?
0: Ah, ibig niyo sabihin, nanay, pero nakailang sachet na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, nakainom na ako. Hininto ko na kaya nagsakit man ang tiyan ko.
0: Pero nung una po, nanay, unang pag-inom niyo po ng ating rice coffee, hindi naman sumakit.
1: Hindi man.
0: Tapo, sumakit lang.
1: Andyan ko.
0: Kailan po sumakit? Ngayon lang? Kahapon?
1: Nung isang araw lang.
0: Kailan po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, nanay?
1: Yung June po.
0: Ah, okay.
1: Tapos nagbilin.
0: Last month po kayo uminom ng ating rice coffee. Last month po kayo nagsimula.
1: Oh, last month naubos na, nagbili naman ako ngayong buwan na ito.
0: Apo. Pero nung last month po, nanay, last month po nanay Feli, sumakit din po ba yung tiyan po ninyo?
1: Hindi ba nagsakit ngayon na pagkalabang taon na nainom ko na?
0: Ah, paka.
1: Ngayon ang sumakit, tatlong araw na.
0: Tatlong araw na sumasakit yung tiyan niyo po. Wala naman po kayong kinakain na iba?
1: Wala man. Yun lang anong kuan, dahilan.
0: Ang dahilan po, rice coffee talaga?
1: Opo. Yung tiyan ko ba, yung parang kuan?
0: Parang hinahalukay.
1: Oo.
0: Opo, nanay. Sabi ko nga po, unang-una, nanay, kung halimbawa po sa rice coffee po talaga yan po, kung tama po yung sinasabi po ninyo, ang magiging sagot ko po dyan sa inyo, kasi na mga sa mga programa po natin, lagi ko pong sinasabi, sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, pwede po natin maramdaman yung unusual po naman sa ating katawan. Bakit? Unang-una po, dahil po tinatanggal na po nito yung lahat ng mga basura, yung mga impurities na nandyan po sa loob po ng ating katawan. Kumbaga, tinatanggal, tinitik-tik po yung mga nakadikit na ng mga basura po sa loob po ng ating katawan. At mamamalayan po natin sa pagbabawas po natin, nanay, kakaiba yung itsura at ibang amoy dahil po yun sa mga basurang ilalabas po naman dahil po naman sa ating rice coffee. Kung ihihinto po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil natatakot tayo, dahil sumasakit, wala na pong pagpapatuloy ng paglilinis po ng inyo po ng mga katawan. Eto pa po, nanay, may posibilidad. Ha?
1: Patuloy ko mag-inom ng rice coffee?
0: Ituloy nyo lang po, nanay. Para po sa akin, ha, kasi sa tingin ko po, kung ang ating rice coffee ang dahilan nga po niyan, yan po ay healing effect lang naman po, nanay. Wala pong problema dyan. Kasi sabi ko nga, tinitik-tik na, tinatanggal na yung mga basura po sa loob po ng ating gawan. Kung rice coffee nga po talaga, kung tama po yung hinala po ninyo, na rice coffee talaga ang dahilan, ano po, ng pagsakit ng inyong dyan. At siyan po ay naipaliwanag na po natin sa ating mga programa na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom po natin, sa mga unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng ganyan. Diba? Narinig nyo naman po yan, anay, siguro.
1: Opo.
0: Diba? O, tapos, pero, sabi ko nga, kung hindi naman rice coffee ang naging dahilan po niya, nanay, na, kasi sabi niyo po nung unang linggo na pag-iinom niyo ng ating rice coffee, wala naman pong nagsakit. Wala naman, hindi naman po sumakit yung shampoo ninyo ngayon lang. Kaya po, iniisip po natin na baka meron po kayong nakaing iba or, diba, na... kakaiba or kumbaga sira na pagkain, baka po ganoon ang nakain po ninyo. Pangatlo po nanay, siguraduhin po natin na ang naiinom po natin produkto ay yung ating po namang rice coffee. Yung sinasabi po natin kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice, yun po dapat po nanay. May tanong po po kayo.
1: Kuya?
0: Po?
1: Ipatuloy ko lang mag-inom?
0: Yes po nanay, kasi nga po sabi ko proseso po yun. May mga iba, sabi ko nga po, kung napapakinggan nyo po, yung ating po namang programa, yung mga kumbaga pinag-uusapan natin dito, sabi ko, may mga pagkakataon, hindi po lahat ng mga umiinom ng ating rice coffee nakakaranas po nito. Sabi ko nga po, ang mga pwede pong ang iba makaranas po nito dahil sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom ng ating rice coffee, magkakaroon po ng healing effect. Ano po yung healing effect na tinatawag po natin? Yan po yung unusual thing na ating po namang mararamdaman sa pagsisimula po naman ng pag-iinom natin sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. May mga pagkakataon na parang hinahaluka yung ating tiyan. Yan po nga yung particular.
1: Reaction?
0: Yes po nanay. Yung po yung kung yan po ay talagang rice coffee po nanay ha. Kung yan po ay tungkol po sa ating rice coffee, wala naman kayong nakaing kakaiba, wala naman kayong nakaing sirana. Kung wala naman po nanay, kung okay naman yung pagkain po ninyo, at tama naman yung iniinom yung rice coffee, posible nanay na yan po ay dahil po naman sa hinahalukay na po yung inyo po namang diyan, tinatanggal na yung lahat ng mga basura na nagsasanhi po naman ng iba't ibang uri ng karamdaman po sa inyo.
1: Pero kuya, ilang kayang araw mo, di nang masikit ang tiyan ko?
0: Mga ilang araw na po nanay sumasakit ang tiyan po ninyo. Gaano kasakit? Hindi po ba kayo nakakatrabaho na? Nakakapaglakad?
1: Alakan man?
0: Hindi naman.
1: Ilan kayang araw na hindi na sumakit mga isang linggo?
0: Depende po yun, nanay. Depende po yun, nanay. Ang sa akin lang po, kailangan nyo lang pong ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Or di kaya, pwede po kayo magpa-check up sa doktor para makita po ninyo at baka naman talaga meron pong iba na rason bakit po sumasakit po yung tiyan po ninyo.
1: Ay, yan man ang dahilan, pag-inom ko.
0: Kaya nga po, nagtatanong po ako sa inyo, nanay. Nung unang araw, unang linggo na pag-inom po ninyo ng ating rice coffee, hindi naman sumakit. O bakit ngayon lang?
1: Nung kuwan, yung June 2, nag-inom ko na siyang kuwan. Pagka, August 2 naman, nag-inom naman ako. Ngayon lang man sumakit.
0: O kaya nga po, nanay, ngayon lang sumakit. Kaya, hindi ko po alam kung... tama po ba talaga na yung ating po namang rice coffee yung ano? Kasi yung una naman na pag-inom po ninyo, hindi naman.
1: Hindi man.
0: Oh, kaya nga po, bakit ngayon? Nung naglao na, masakit na. O paano po yung... Paano po yung... Paano

0: kumbaga, nagkakalkal ka dyan ng mga basura sa loob ng inyong tiyan, eh wala kang mararamdaman. Oh, kung rice coffee po yung talagang reason, kung yun po talagang tama po yung sinasabi nating sani. Oh, ngayon, pag sinasabi nating sumakit ang in a negative way, kung titingnan natin na negatibo, sumakit yung aking tiyan dahil uminom ako ng rice coffee. Ngayon, bakit ngayon lang? Bakit nung unang mga araw hindi po naman sumakit?
1: Hindi man yung kuan, yung mga isang buwan, hindi man sumakit yung pag ubos ng isang box, ngayon lang ba, pagkalawang box na, sumakit pag after one week.
0: O, kaya nga po yun po yung sinasabi ko, bakit nung unang buwan hindi sumakit, bakit ngayon? Kaya po nagtatanong ako sa inyo, baka may nakain po ba kayong masama, o may nakain kayong sirana, ano po usual yung kinakain po ninyo, nanay? Araw-araw?
1: Kanin na sa isda.
0: O, kanin tsaka isda. Sigurado po ba tayo na yung kanin ay hindi pa sira o yung isda ay hindi pa sira? Kung hindi po rice coffee yung kung halimbawa hindi po rice coffee yung rason.
1: Sinag na kanin.
0: Oh, yun nga po. Oh, anyway, nanay, kung ang tanong po ninyo kung kailangan nyo ipagpatuloy yung ating po namang pag-iinom ng ating rice coffee, ipagpatuloy nyo lang po. Kasi nga, sabi ko nga, the more na dapat pong ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kasi cleansing effect na po yan, nanay. Healing effect.
1: Hey, gatas na ninyo po kagabi.
0: Ha?
1: Gatas, nag-inom na po ng gatas kagabi.
0: Oh, nasa sa inyo po yun, nanay. Basta po, nasa sa inyo po yun kung ipagpapatuloy nyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero po, para sa akin, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee, at no, yung mga kababayan po nating nakakaranas po ng ganyan, ang ginagawa po nila, ang sinasabi nila sa akin, Kuya Boy, itinuloy-tuloy ko lang ang pag-iinom ng ating rice coffee, at nailabas ko lahat ng basura ng aking katawan. Nakita ko nakakaiba yung itsura ng inilabas ko, tapos iba yung amoy. Tapos noon, Kuya Boy, unti-unti naging maganda na yung pakiramdam ko hanggang ngayon. Yun po yung sinasabi po nila. Pero nasa sa inyo po yun, nanay. Ha?
1: Oo nga po.
0: Wala naman po akong sinabing hindi kayo nagbabawas. Ang sa akin lang po, nanay, nasa sa inyo po yun. Kung itutuloy nyo po ang pag-iinom ng ating rice coffee o hindi. It's up to you po, nanay. Ipinapaliwanag ko lang po sa inyo na okay lang po yun, kasi healing effect po yun, cleansing effect po yun ng ating rice coffee. Kung rice coffee nga po yung reason ng pagkakaroon po ninyo ng sakit ng tiyan.
1: Opo.
0: Okay?
1: Okay. Papatuloy ko na lang. Ubusin yung may isang box pa, di manain mo pa.
0: Okay po, nanay. Sige po. Again, baka hindi mo lang po kasi na siguro naiintindihan yung sinasabi ko, na yung po ay yung pong nangyayari po sa inyo ay cleansing effect ng ating rice coffee. Kung ihinto po natin, kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Unang-una herbal po yung ating produkto. Kung makikita nyo po dyan sa sangkap ng ating po namang rice coffee, wala naman po dyang makakapagsabi sa inyong chemical na makakasira po ng inyo po namang herbal po yung ating produkto, nanay. Wala pong side effect, wala pong overdose. So ibig lang sabihin, kung mayroon pong ganyang uri ng epekto po sa inyo, cleansing effect po yun. Kumbaga, nanay, healing effect po yun. Ibig sabihin, habang pong kinakalkal po natin, nililinis natin ang sugat, sumasakit pa rin po yun habang nililinis po natin. Tama po ba?
1: Opo.
0: O, ang isang sugat kapag nililinis po, hindi naman pag nililinis mo, dahil nililinis mo ito, eh wala kang mararamdamang kirot. Kaya nga nililinis, kasi kinakalkal mo, tinatanggal mo yung dumi. Hanggang sa maging malinis na, pag malinis na po siya, hihilom na siya, nanay. Parang ganun po yung ating po namang katawan. Diba? Habang nililinis natin, syempre, 'di ba? Kinakalkal natin, parang yung kalye. Kapag kailangan nating kumpunihin yung bagang mga daan sa kalye, 'di ba? Jackhammer 'yon, ginaganon. Kahit nga sa tenga masakit. Masakit din po 'yun sa kung halimbawa ikaw yung jackhammer, kasi aayusin nga. Tapos lalagyan na ng magandang daan, o di maganda na. O parang ganun din po yung ating katawan.

0: kumbaga nililinis muna, kaya mararamdaman natin yung konti lang namang yung sakit, nanay. Hindi naman yun na, di ba, magtatagal ng isang taon, parang gano'n. Hindi naman yun. So, kailangan lang po natin ipagpatuloy. Kasi, once na hininto po natin yung ating rice coffee, wala na. Balik tayo doon sa, ano, balik tayo doon sa pagkakaroon ng mga karamdaman. Di ba? Nanalo yung mga karamdaman natin. Uy, hindi na tumuloy. Kasi, ano, okay na tayo. O, didiretso tayo sa ginagawa nating pagsira sa kanyang kalusugan. Parang gano'n.
1: Apa.
0: Okay po, nanay.
1: Papa, may damlak mamaya.
0: Huwag kayong matatakot kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Walang side effect, walang pong overdose. Ano po?
1: Opo.
0: God bless po, salamat. Nanay. God bless po, nanay. Salamat. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Salamat.
0: Thank you very much po, nanay Hinali. Thank you.
1: Bye.
0: Salamat po. Ang kaibigan si Nanay Feli ng Jensen, ang alam ko, Jensen, tama.

0: Ayun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan. Kailangan po natin na intindihin kasi yung lagi ko pong sinasabi yon sa ating po namang programa. Lagi po nating pinapaabot doon na sabi ko nga sa mga unang araw, unang linggo ng pag tawag dito, unang linggo ng pag ng pag-iinom ng ating rice coffee, 'di ba? Doon natin 'yon mararamdaman na pero hindi po lahat pwedeng makaramdam po noon. 'Di ba na mararamdaman natin yung parang hinahaluka yung ating po namang katawan, hinahaluka yung 'di ba, may mga unusual thing na tayo pong mararamdaman. Pero sabi ko nga, huwag po tayong matatakot dahil nga po yan po ay healing effect lamang ng ating po namang rice coffee. Yan po ay tawag dito, cleansing effect lamang ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po? Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Ako. Ba't hindi po makontak yung number po ni Kuya Boy? Busy po eh. Doot lang lang po.
0: Ito na po yun, ma'am. Si Kuya Boy na po itong kausap nyo.
1: At bakit po nagsasalita siya ngayon sa radyo?
0: Taga saan po kayo, nanay, muna?
1: Ano po? Tayo at English Batangas. At bakit po nagsasalita ng iba po ang kausap
0: niya? Wait, nanay. Wait lang po. Taga saan po kayo?
1: English Batangas po.
0: Saan po?
1: English Batangas.
0: Saan po yun?
1: Tingloy Batangas po.
0: Ano? Tinglay? Tinglay?
1: Tingloy Batangas.
0: Tingloy Batangas. Tingloy.
1: Opo.
0: Tingloy Opo. Batangas. Nanay, wait lang po. Nanay, wait lang. Sasagutin ko po yung tanong po ninyo. Wait lang. Gusto ko lang makuha po yung impormasyon. Tingloy Batangas. Opo. Batangas. Ano pong istasyon kayo nakikinig? Ano pong istasyon? Kung alam po ninyo kung anong pangalan po ng istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo, kung saan nagsasalita si Kuya Boy, ano pong istasyon niya, nanay?
1: Hindi ko kalanapan hindi nang nakuha ang pangalan.
0: Ganito po. Okay po. Nanay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Cherry.
0: Ano po?
1: Cherry.
0: Okay po. Taga saan po si Cherry? Tingloy, Batangas.
1: Opo.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 60.
0: Ilan po?
1: 60 po.
0: 60. Okay. Nanay Cherry, ang kausap niyo po ngayon, ako po si Kuya Boy. Ngayon, tatanungin ko, yung tanong po ninyo, nanay, wait lang. Yung tanong po ninyo, kung bakit kausap kita sa sinasabi ko sa iyo na ako si Kuya Boy, pero nagsasalita si Kuya Boy dun sa radyo na pinakikinggan ninyo at hindi naman ikaw yung kausap ko. Nanay, hindi po yan live.
1: Ay, ganun po ba? Ay, bakit ganun na nagko-commercial, nagtatawag po siya, sabi, tawag niya po kayo.
0: Opo.
1: Ganun po.
0: Tama po. Hindi po yan live, nanay. Kaya nga po tinatanong ko po kayo kasi pwede po kasi na yan pong istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo ay hindi po na sumunod sa usapan na dapat live po nilang i-play ito. Kaya lang, ang i-plinay po nila, yung recorded na. Kasi siguro, baka po sa signal, baka po sa hindi po maipaliwanag na rason. Kaya po, hindi po kayo yung kausap ko dyan. Pero dapat, kayo po yung kausap ko dyan. Nag-play lang po sila ng iba na recorded, na record po nila, plinay po dyan. Kaya nga po, iba yung napapakinggan po ninyo. Kaya nga po, tinatanong po kita kung ano pong istasyon yan para ma-call po natin yung attention po nila. Kasi hindi po pwede yan. Dapat po talaga live.
1: Ah, Kaya kung apoy live yun. Eh,
0: opo.
1: Yan o, nagsasalita po kayo.
0: Opo.
1: Narinig ko sa radyo.
0: Opo. Nanay, hindi naman po yun yung importante. Ang importante ngayon, tumawag kayo sa akin at kausap ko na po kayo. Live kayo ngayon sa iba-ibang radio station sa ibang bansa. Sa buong bansa. Yan po, nanay, na lugar po ninyo. Baka dyan lang po hindi tayo live.
1: Hindi po, ano?
0: Baka po dyan lang po sa lugar ninyo, dyan po sa estasyon na pinakikinggan po ninyo, baka dyan po tayo hindi live. Pero sa ibang mga estasyon po ng radyo sa buong Pilipinas, live po tayo ngayon, nanay.
1: Ang ganun po ba?
0: Opo. Nanay, hayaan na po natin yan. Very technical na po yung pinag-uusapan natin. Eto na, nanay, tayo. Mag-usap na tayo. Kayo po ba'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi po nga po, nagtatanong nga po, kaya po ako nagtitext. Dahil po, magtatanong, matatawag ako sa inyo.
0: Okay
1: hindi
0: po.
1: Tanong po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Ano po yun, Kuya Boy? Yung bang, kasi ako, nagtitext up ako ng mga, last month, at saka yung mga March, at saka may mga follow-up check up po ako. Ngayon na naman sa next month, meron naman ho akong, repeat laboratory. Pababalikin po ako ng doktor. O ngayon po, ang ano po kami kasi nila ay yung UTI po at mataas po ang uric acid ko po.
0: Mm-mm. Okay. UTI, tsaka uric acid. Okay po. Ano pong tanong po ninyo, nanay?
1: Pwede ba po po yung...
0: Pwede.
1: Yung kape ay may UTI po ako.
0: Pwede po, nanay, kayong uminom ng rice coffee. Hindi po yung ordinaryong kape. Yung rice coffee po, nanay, ang pwede ninyong inumin. Okay?
1: Pwede po yung kung halimbawa. Kasi hindi pa ako po ako nakagamit. Nagtatanong lang po ako.
0: Opo. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yun nga po. Ilang... pwede po ba yung... Kasi nakakita po ako ng pack ninyo ng... Arise ko po sa bilas ko po, ay yung hipag ko po.
0: Opo.
1: Na nagagamit po sila.
0: Ng rice coffee?
1: Marami pala. Opo, marami po palang laman. Sa isang balot po niyan na pwede po yung hatiin.
0: Marami pong laman na paano po, nanay, ang ibig sabihin po ninyo?
1: Sa isang pack, marami po ang laman. Sa isang sachet po.
0: Yung isang sachet, marami ang laman.
1: Opo, pwede po yung hatiin, Kuya Boy.
0: Pwede naman, nanay, kung tama pong rice coffee yung binabanggit po ninyo. Pero mas maigi po niya, nanay, isang buo na pong sachet. Yung isang sachet po, isang timplahan lang dapat po yun.
1: Ay, di, matamis po. Kasi ang narinig po sa mga radyo po, matamis daw po yun.
0: Ay, dagdagan niyo po ng tubig.
1: Ano po yun? Init?
0: Mainit po. Mas maigi po ng mainit.
1: Ganun.
0: O kung matamis po. Kung matamis po para sa inyo, nanay, dagdagan nyo lang ng tubig. Di ba mahalis yung tamis?
1: Opo. Kasi ayaw ko nang masyado ng mga tamis.
0: O kaya nga po, nanay. Huwag niyong po problemahin yung sarili po ninyo pag ganoon. Kasi kung matamis, dagdagan nyo lang po ng konting tubig. Tama?
1: Tubig. Sobra po sa isang pasa.
0: Okay lang po yun. Gawin po ninyo sa baso para hindi matamis.
1: Ay, pwede po yun sa ano nga pa ba yun?
0: Nanay.
1: Meron pong, yung high blood, yung kasama ko.
0: Nanay, ito po, para, kasi wala na tayong oras po. Ganito po, nanay. Okay. Halos po sa lahat ng mga karamdaman po, nanay, pwede po tayong uminom ng ating rice coffee at nakakatulong po ang araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging epekto sa inyo. Hindi po kayo matutulungan ng rice coffee kung iinom po kayo ng isang beses lang, dalawang beses lang, o isang buwan lang. Tapos na. Dapat po nito tuloy-tuloy.
1: Magkano po ang isang...
0: Ang isang box po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang po per box. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog kayong makikita sa larawan. May isang tasa ng kape na larawan na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Diyan po sa karton, nanay, meron pong 10 sachet ng ating rice coffee. At siyan po yung iinumin po ninyo araw-araw po, nanay. Tuloy-tuloy. Dalawa hanggang 3 sachet sa isang araw. Kahit ano pong oras po, nanay, pwede nating inumin. Wala pong side effect, wala pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, which is 10 sachet sa isang araw, wala po kayong problemahin dahil wala pong side effect, wala pong overdose, nanay.
1: Ah, 180 po yung karton.
0: Yes po, nanay.
1: Sige po. Yun lang po, Kuya Boy, ang tanong ko po.
0: Okay po, wala na po kayong ibang tanong.
1: Mag-text na lang po ako sa inyo, nag-tag, kung meron pa po akong maisip na tanungin po.
0: Sige po, nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang ibigang wala tayo, lagpas na tayo mga kaibigan. Sobrang lagpas na tayo. Babay na po. Ang alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, babay. Ingat, God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: Radio Magbating. Oras, alas 7 y media. Radio Magbating.
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Pot nang bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na pod ko 3 times a day kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
5: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo ug mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
15: Mm-hmm.
14: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
15: Mm-hmm.
14: Murag dark spots siya, anak.
15: Mm-hmm.
14: Tapos ninglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa kong nose dapit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Radio. Bad, bad. King.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Radio Magbating Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Cardu HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: O ingon ana paragis bilabila.
4: O paragis bilabila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili ko hindi mo di ko maka duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Abulay edad mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila.
3: Paragis bilabila.
6: Paragis bilabila.
7: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Moto Philippines, get ready to win millions! Unahin na po natin ang milyong panalo ng Lotto 642. Wala tayong jackpot winner last Thursday. Kaya naman, tonight's jackpot prize is 16,531,794 pesos and 6 centavos, net of the agent's price commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto players, 42 drawballs numbered 1 to 42 ang nagumpisa ng haluin sa loob ng draw machine. We will be waiting for 6 lucky numbers to complete our Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! The first number is 1. Lotto winners, you only have 1 year to claim your prizes. At sa pagkuha ng panalo, magdala po ng 2 valid IDs at syempre, ang inyong winning ticket. The second number is 10. Pagkabili ng Lotto ticket, mas maganda kung pipirma na agad ang likod nito dahil mawala man at manalo, ikaw lang ang maaari mag-claim ng premyo. The third number is 18. Paalala po, only 18 years old and above are allowed to play the Lotto games. Dito sa Lotto 642, 1 million pesos ang premyo pag-aatian equally ng mga players na makakuha ng 4 winning numbers. The fourth number is 2. Samantala, 1.1 million pesos naman ang premyo pag-aatian ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. Ang Lotto 642 nagpapapremyo tuwing Martes, Webes at Sabado. The fifth number is 28. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan ang 16 million peso jackpot. Sana kayo na ang susunod na maging Lotto Millionario. And the sixth and final number is 39. Recapping tonight's official Lotto 642 winning numbers, we have 1, 10, 18, 2, 28, and 39 in any order for the jackpot prize of 16,531,794 pesos and 6 centavos, net of the agent's price commission. Grand Lotto players, kayo naman ang susunod na maglalaro at mananalo after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng Lotto iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng Lotto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Grand Lotto players, ito na ang pinaka-aabangan ninyo. Ang grandeng papremyo, mapasa inyo na kaya? Alamin natin yan at dahil walang nakuha ng jackpot last Wednesday, tonight's Grand Lotto 655 jackpot prize has now reached 106,120,099 pesos and 39 centavos, net of the agent's price commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, this time 55 drawballs numbered 1 to 55 ang inahalo sa loob ng draw machine. Mag-isa pa rin itong pipili ng 6 winning numbers for tonight. And the first number is 48. Sa mga jackpot bearing games ng Lotto, pag-aatian equally ang jackpot prize kapag dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 28. Dito naman sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 49. 1.3 million pesos naman ang pag-aatian ng lahat na makakakuha ng 4 winning numbers sa Grand Lotto. The fourth number is 44. Sakali namang 5 winning numbers na nasa ticket ninyo, 1.4 million pesos sa pagati na papremyo. The fifth number is 54. Mga kalaro, tandaan po na huwag iutos sa bata ang pagbili ng tickets dahil only 18 years old and above are allowed to play the lotto games. And for the sixth and final number, we have 38. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 48, 28, 49, 44, 54, and 38. In any order for the jackpot prize of 106,120,099 pesos and 39 centavos net of the agent's price commission. Hindi pa natatapos ang gabi ng Lotto dahil Digit Games susunod na at ang makakasama nyo, ready na.
4: That's right, Jasmine. Ready na akong ipamigay ang Digit pa premyo. Kaya naman, Digit Game players, get ready dahil kayo naman na may chansong manalo when PCSO Lottery Draw returns.
5: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lottomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? Iscan sa QR-Matic. Lottomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
4: To continue our game night,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa

0: na igaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to the XBZ 756, Ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 Ang Radyo Bagti is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 Ang Radyo Bagti is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Romans atong mas recite the Reverend Father Andres Dragon. Palihog manindog ang tanan ug atong awiton ang pasiunang awit.

0: sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Mga igsoon ni Kristo, atong gisahulog karon ang ika 18 ka Domingo sulod sa ordinaryo nga panahon. Ug ang atong ang liturhiya karong adlawa karong Dominggoha naghisgot kanato sa butom. Hindi lang diya sa kantang atong gikanta, dili lang ta maghisgot o gutom sa physical nga kinabuhi, kundi gutom usab sa laing mga butang. Ilabinas ka gutom sa espirituhan ng mga butang. Ambot lang, huwag na baka tayo ka gutom sa espirituhan ng mga butang. Tingali, oo. Pero paningkamutan na ito nga, palaluman na ito kining mong kagutom, pagkagutom, ug masabtan na ito nga nung gikinhanglan nga gutumon ang atong kalag diha sa mga espirituhan ng mga butang. Kaya rin dito maingon nga, dili man obligatorio padre nga musimba. Sa Italia, nainis ko dito sa katikista kay siya mismo mingon ana. Paningkamutan ako nga ako sa ipasabot o tibok banay nagsimba na, na nasabtan mo na ito buhatan po. Mga igsoon ko din ni Kristo, aron mahimo kitang angayan sa pagsaulog ining santos nga kasaulugan atong hinuktukan sa makajut kung asa man na napunting ang atong kagutom sa mga material bang butang, kwarta, posisyon, sa atong identity o sa uban pa sa atong trabaho. Tingali dihara, gigutom ta. Wala ta gigutom sa tinuod nga pagkaon nga kinahanglan atong pangitaon. Mga ikitagpasaylo sa Ginoo sa tanani natong mga sala. Mayingon kita sa magdunga kita sa pag-ingon. Nagkakumbisal ako sa Dios
1: nga makagagahong sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala busa nga moyo ko kang Santa Maria kanunay bulay. Sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akuyam po sa Ginoo nga atong Diyos.
0: Kaluian nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, upasayloon sa atong mga sala, dadunun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

ganimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At lagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa salaw mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami ng malawon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

kapalian.

0: പലയോ
1: മകം പൂക്കിത്ത ഉഗിനോ പിനാഗി സപ്പകലാവത്ത്.

may marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Para ang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting, malasay sa 32 na sa buntag, musulod na programa ng Huni sa Kagahapon. 106.0
2: Radyo Bagting.

It's already na 6:33 in the morning. Hello to everyone. May buntag ganin yung danan. Nakabagting o gabalgadas. Welcome to this nga pagpanaguban sa programang Hunis sa Kagahapon. Inyong mabate. Matagadlo nga Domingo, alas 6 media nga doon na sa La City Media ang Taknes Buntag. Sa kauras nga programa, diin maghatag mga kinaraang musika. Panahon sa inyohang mga ginikanan or panahon sa mga inyohang kaapuhan. Kanin yung danan, pagadianon sa Zambosorians, good morning. Lakip na usap sa makasikbit ng mga probinsya karon nga nagpaminaw sa 106.3 ang Bell FM or dibaga sa Radyo Bagding. It's already 6:34 na ho ng umaga, 0938-2077614. Again, 0938-2077614 ang atong text line or dibaka sa 0954-286-3758. 0954-286-3758 and 0938-077614. Muna ito ang duha ka text line open para sa inyong mga tawag or diba ka sa inyong mga mensahe of ever nga wala mo i-load, mo i-pantawag, mo i-pantext. Pero doon na mo internet dihang dapita, pwede mo message pinagi sa akong official Facebook account. Angkoy sa J, ang akong Facebook account. Koy sa J akong Facebook, KUYSJHAY. Koy sa J. KUYSJHAY, walain nga naka-profile pic diha nga dunay radyo bagting at attack, that's me. Kaya, pwede mo panangat dyan sa inyo ang mga mensahe. It's already 6:35 ng umaga, sinugatang dalit linga, walang kaninyong tanan, karong buntaga, mga pinanga naman tigpaminaw sa kahanginan. The rest dun to laman nun ang... Honey sa kagahapon, alas sa ito mga vendors, karong buntaga sa mga mamaligay ukay-ukay or unsa ba na yung pambaligya dihang dapita, no, kinahanglan nga magpadayon lang mo sa inyo nga pagpamaligya. Kay lagi kabagdag kabalgada sa may nalang dunay mapalit, magasto sa inyo mga nagunang panginahanglan noon. O nang halas, sige, alang ni kaninyong tanan sa tuang mga mahiligon lihag, ukay-ukay.

0: It's already 6:39. Ayan, ito sa lugatang dalit lingaw karong buntaga, guys. Sa itong mga sukindig paminaw, ilabi na gayon sa ito ang mga ukayo kay vendors ng Dapita. Good morning sa inyong tanan. Arde ba ka sa mga mahiligon mo palit o ukayo-ukay? Branded pag mga t-shirt o mga tila, no? Ayun nga naman, gabag de gabalgadas, barato pa. O nang halang sige. Pag-pangukay na mo karon, ilabi na nga dun ay mga lugar nga tabo karon kay Domingo. Sama sa lungsod sa Dumalinaw. Asa pa madapit ang tabo karon, no? Ang diri sa Zamboanga del Sur, ubay-ubay mga lungsod ron nga dunay mga tabo nga ginapahigayon kabagtig kabalkadas, no? Munang kamunay mag-igo kung makabudget ba mo sa inyong kwarta, no? Basta kay unahon ha, ang mga nagunang panginahanglan nun, muna yung pinaka-importante. Okay, sige. Sagod ato sa pagpandawa ito mga cooler karumbuntaga. Diresto ang programa sa kahanginan. Again, 0938-2077-614. And also 0954-286-3758. Muna ito ang text line. Caller from the line, 859. Hello, good morning.
1: Good morning, First J.
0: Yes, good morning, Aljun. Kamusta ang kabuntagon dira sa may Santa Maria?
1: Medyo naala si Haring Adlaw, question, yung tugnaw po ng panahon.
0: Mas mayo, nagpakita na si Haring Adlaw, kaya kagahapon, giganahan man to siya ulan-ulan, oy.
1: Na, tulo lang yun ka Adlaw, question, gibaha, good ni diri, question.
0: Bahaon ba diya sa Tamaria?
1: Na, naamong kay kanal diri, question, nga, bili na kagi ang tubig ba?
0: Agay, kana lang. Balikuan, kining yaning awas na po ng tubig diya sa inyuhang drainage.
1: Oo, question, kay... Gamay manggut kayo ang gihanan sa tubig.
0: Sige. Say, go ahead, John.
1: Pahuni lang ko, Kuis J, sa akong mga suod na higala nga sina June Mark Manisan, yung Marwi J. Bihasa, o sa akong mga personal like ni Ginaline Humatic, MJ Carpio, and Pink Carpio, Lonely Girl, o kang Lovely Joy, o kang Mr. Candia, isa maghanoy, Katarina, Bili, kang Aldrin Undong, o Brian Undong, Maureen Buwan, o kang... Joy Batal, Gaga Batal, Loverboy, Uban sa Ihang, Paris na Giselle Macam, o kang Julibert Bonsalao, kang Maika Andalens, o kang Marian Ramanuel, Ramila Pinoso, o kang Rian Jit Palalan, o magsaysay ni Samis Oriental, o kang Jandy Ornopia, o Giwana Castillion, Inting Carpio, Napi Balindres, o sa mga Tagalugon, Family Tagayan, Family Pagalaran, Family Malmis, o ang nagpahunigi ka ni Aljo na mukha siya talukal din sa may Purok Orchid sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagalian City, sa Buang Gabi, Sordic Code number 1716, Region 9, Mindanao, Philippines. O, request ko, Kuis J, o Katungganan.
0: Katungganan. Sige, salamat, John.
1: Thank you, Kuis J.
0: Okay, salamat kayo. It's already 6:42 in the morning, Kuis. Dari pag-ihapos, suntulumanon. Hello ka ninyo. Alam, sige, muna giingon nga normal gid sa Pagadian City nga sige lang siguro guhao, no? sige, laban. Basta kay laban ta din Dapita kay part of improvement na no, kinahanglan gyud nga dunay makuan, makausam ba. Anyways, dagko bitong syudad, bahaon man na. Binaway, guys, direta pa dahil sa itong programa sa Kanginan. Hello, next caller from the line. Good morning to you. 553, kisa ni Palihog.
2: Good morning,
0: yeah. Yes, good morning. Kisa ni Palihog, itong second caller.
2: Si Rian.
0: Rian, taga-asa si Rian.
2: Dumingag, yeah.
0: Taga-Dumingag. Sige, gawahin si mga minsay, Rian.
2: Good morning. Sa imong kaupanang horot, dahil sa akong mama po, good morning. Dahil sa akong mga isyon, horot, good morning. Dahil yan, mag-greet ka si kuya.
0: What's your request ni mo?
2: Katong kuan may kahati.
0: May kahati. Mabuta lang ha.
2: Salamat yan.
0: Okay, salamat bye-bye sa pagtawa. Goodbye. It's already 6:43 ng umaga. Inside me is almost more than I... Another nga ito pagkabasaho. Dito sa inyong mga text messages, guys. Kaya igura siya gamis ko lang nanawag. Anyway, good morning sa tanan. Dito sa text ninyo. Matod pa sa texter. Good morning, guys. And it just blows me. And a happy Sunday, magpahuni lang ko. Sigehada mga friends, si Ramela Lapinoso, Lonely Girl, Binawa, Lady Heart Amor, si Lover Boy. And good morning also to Giselle Macam, Petronio Tumiklas. Lilin Herali, Sherwin Jimeno, Gaga Batal, Aljuna Mukatkat, good morning. Virginia Bahinting, Nestor Kanja, Angeline Abriol, Ano Sabati, Angel Angha, good morning also. And also, good morning to Rexa Ordeniza, Wilma Mendoza, Amay Sumingget. Nagpahuni si Marian Rabanuela sa may SND Lanao del Norte. Good morning sa inyo ha. Request daw siya o gawika ng pag-ibig. Hello po. Dagay salamat sa pagpaminaw. Dagatang SND, kumusta ang inyohang kabuntagon diyang dapita? Wala ba muna kasi natin kusog nga pagbundak sa ulan kagahapon? Grabe itong ulan gahapon, no? Kay anang buntag, din lahos na yun. Pero pagkahapon na, mga alas 4, mabimbalik o taniag si Haring Adlaw. Hello guys, Jay. Good morning. Kusog, okay. Loud and clear yung signal sa Bell FM. Hello daw sa Tagapurok 5, Bagitan, Gipos. Pausanes o Pausanos, rather, Uzaraga family. Good morning. Especially daw ni Mary Eve, Flyzer, Francis Eve, and good morning to Angel, og si Jim Moore, is Erika. Aga salamat sa pagpaminaw, taga Bagitan Gipo, Zamboanga del Sur, kumusta po? Dalirak yung adlaw, no? Pizza 2 sa Takaroon, Subuan sa Agosto. Oh. Kisagoy mag-ingon, kisagoy magdahom, kabag di kabalkadas, nga wala na, hapit na punta, pilak-adlaw na lang, nga. Magkuha na ta. Ato na nga mugawas na gyud ni si Jose Marichan kay mugawa mukanta na po niya ang mutukar na po niyang kanta. Oh. After sa August nawa na. Magber na ta karon na, di ba? Napaspas kayong mga adlaw, napaspasin na inyohang mga lihok diyang dapita. It's already 645-0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Again, 0954-286-3758 and 0938-207-7614. It's already 6:45 ng umaga. Dito pa rin ho sa himpilan ng 106.3 Bell FM at sa DXBZ Radyo Bagting kayo nakikinig. Requested song, gikan sa itong mga callers, garong buntaga, good morning, kaninyong tanan.

0: It's already 6:53 in the morning, guys. Kinsa siya, gihatag daw yung tanan, yung anong nagkulang pa daw, nagingon, di punta kaingon. Di punta kaingon, yung gihatag ni mo ang tanan, yung anong nangita pa maglain, stilan, pusong salawahan, ika nga, di ba? Nagingon, guys, ang usa ka tao, walay katagbawan, mauna, basi gihatag na ni mo ang uban, mangita pa gihapon. No? Muna nga, before ni mo ihatag ang tanan, hala sige, unaha imong kaugalingon daan ha. Kaya ron nga, dili ka mag-ingog kinsa siya. Kaya nga, pagmasol, nasa kaulayhan. Muna mas maayo nga, mangandam kang daan ha. Mga pa, mga ging, kaonsaging. It's already 6:54 ng umaga, guys. Padayon tas to nga pagpanaguban sa programang Hunis sa Kagahapon. Nang sibiyan paghihapon sa Radyo Bagding Simulcast. Sa 106.3 Bell FM. Caller from the line muna tayo. Hello, caller from the line. Good morning. Kinsa ni Palihog?
1: Good morning, Didi.
0: Yes, good morning. Kinsa ni Palihog? Ito ang caller karong buntaga.
1: Si Alan Buktuan sa Mountain View, Payaw.
0: Okay, Alan. Kumusta man ang iyong lugar diha, Alan?
1: Okay naman. Kay hayag naman. Wala na may dagom.
0: Ulan po mo gahapon diha sa Payaw?
1: Ulan-ulan, Jod.
0: Okay. Sige, go ahead sa mga mensahe, sir.
1: Una-una, good morning, Gianni Mulizi. O sa tanan kaubanan mo, Rot. Good morning. O sa tanan mga listeners ni mo. Good morning. O good morning, Bod, sa akong special someone, si Rian Lacio, sa Dumingag. Amping ga, babes, I love you. O good morning sa tanan yung mga iksoon, o siyang mama. O kana lang, DJ, salamat kayo sa pagtubag.
0: Salamat sa pagdawag.
1: Pwede mo request?
0: O, sa request ni mo.
1: Katong magsurban nga puwerteng hubaga.
0: Puwerteng hubaga. Hubagi na yung uyab. Sige, pabuta lang ha.
1: Okay, salamat.
0: Okay, salamat sa pagdawag. It's already 6:55 ng umaga, guys. Hubag yun. Tarungan ng hubag diya. Basin bunol na yung hubag diya. Abi ko sa hubaga, bunol man. Sa muka kayo eh. Ambot na lang yun. Naglibo ko sa kagalingon. Ganun mag... Napuro lagi ko yung kanay. Napuro kabuang dali karon. Anyway, ala sige, padayon ta sa inyohang mga mensahe karon sa mga tuluman nun. Again ha, sa mga naka-online karon nga wala pang tawag, pwede mo nga mo message sa pinagi sa to ang Facebook account Kabagting o Gagabalgada sa atong Facebook kay Koysa J. Koysa Jhay. Muna to ang Facebook account. Alang niya to nga gusto nga mo message, magpadangat sa inyo ang mga mensahe. It's already 6:56 ng umaga. Okay, sige, dirita sa inyo hanga mensahe karon. Matod pa niya, good morning ko sa Jane. Magpahuni day ko sa Olivar family. Dayon, request ko ga okinabuhi. Ay nagpahuni si Jorin from Suminot. Dagang salamat. Salamat po kayo, Sir Jorin. Salamat, taga Suminot, Zamboanga del Sur. Basta Suminot, nindot. Morgan na ilahang tagline kaniadto. Ambot ka karon, mapabaghihapon na. Anyway, padayon ta. Hello, Koys, maing buntag. Yes, good morning pod. Magpahuni ko sa tanan nga naminaw ko ron sa Radyo Bagting. Huwag naman sa Bell FM. Labi na gisa mo kubanan. Gika ni 052. It's already 6:57 ng umaga. Dari pa rin ho kayo nakikinig sa himpilan ng 106.3 Bell FM at saka sa Radyo Bagting. Good morning. Requested song, Wika ng Pag-ibig. Good morning.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya ning dakbaya.

0: Radyo Magbating.
1: Pili na ginagaya, hindi napapantayan. 106.3 FM.

0: It's already 7:14 ng umaga, guys. Balik na dire sa pag-uban sa kahanginan. Ano ba? Nahuda na taglaway dire. Sa programang Huni sa Kahapon, hello to Omega Shelo Marisa Tura. Good morning. Nakamatay siya sa iyo. Naminaw daw siya kay Yahang Salingan. Kusog nag-monitor gradyo. Hala sige sa iyong Salingan. Diha, good morning. Nagkisaman galing na iyong Salingan. Good morning sa imuha. Caller from the line muna tayo. Hello. Good morning. 130.
1: Good morning, Coach J. Happy Sunday.
0: Happy Sunday. Si Miss Tabina. Kumusta ang Tabina karon?
1: Kuy, so good lang opening kahapon, kuya. Bibo, nakayo, dari, kuya. Laag, dari, kuya.
0: O niya, nagmakahiga yun. Magalaag rin na sa inyohang lugar. Kahapon ang
1: opening, no? Nakakita mo ka sa live yun kahapon, kuya.
0: Naman dito mga sakop sa linya. Bibo na, dari. Maug yun. Sige, go ahead sa mga mensahe.
1: Magpahuni lang, Coach. Ako Mama Gaga, akong Papa Jose, akong Sister Jumi, akong Princess Lian, o Mr. Josita, ni Ate Gingging Humawan, o sa tanong mamino diri sa lungsod sa tabi na, ilabi na sa among Mayor, Mayor Johaini A. Malaco. Kana lang, kuya, pwede mo request, kuya?
0: Ang request ni mo?
1: Kulahin na ang pagbasol o katungtubod sa naugang sa ta, kuya.
0: Sige, double check na to yung mga request ha. Kung ma-play pa na to, salamat sa pagtawag.
1: Thank you, kuya.
0: Okay, salamat. Goodbye. Ayan.
1: Bye.
0: Good morning, taga Tabina, Zamboanga del Sur. Daga salamat sa inyong pagpamina o gaingon manusab. Congrats di ay, no? Kaya nagsugod na gyud sa hingpit ang ilahang food fair. Tama, no? Kagahapon. Anyway, next caller from the line muna tayo. Hello, good morning. Kisa ni Palihog, 267.
2: Yes, good morning, Kuya Jay.
0: Yes, good morning, Ting. Birahi, Ting.
2: Oh, magpahuni lang, Kuya, sa mga sides, sa mga Carpio and Cahote family ni Aljana Mukatka, Lady Heart Amor, Diamond Dramatica, o sa mga Cahote family and also, dayon. Sa Tanang Naminaw, sa Radyo Bagding, o sa Bell FM, kaya Naminaw, karon, ilabi na sa imuhang Facebook Live. Dayon sa mga Cirilius family, umurequest lang ko og pasayawa ko day na na-play na sa iya.
0: Wala pa na ako na-play.
2: Tinaw kayo ang imuhang kanya ba? Ang imuhang ang mga kulad na dawato ni mga ipa-live diri sa kahanginan.
0: Nakakuan, nasa lagmaan.
2: O, lahik isa una.
0: Bitos, sige, salamat.
2: Salamat, ya, dayon. Maayong buntag na tuntanan. Bye-bye.
0: Goodbye. Yeah. Sending Carpio sa Tiguma, Pagadian City. Salamat kayo. It's already 7:17 ng umaga, guys. Diri paghihapon sa mga tulumanon sa kahanginan. Ala, sige. Dugang lingaw lang ganun yung tanan. Diri paghihapon sa programa ng Huni sa Kagahapon. Good morning.

It's already 7:26 in the morning. I said I love you but I lied. Manigay nga na don't say I love you if you don't mean it. Huwag kang mag-I love you kung hindi mo rin naman kayang panindigan. Di ba? It's already 7:27 in the morning. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hangtod na lamang sunod Domingo po hon. Sa taong tulaman ng huni sa kagahapon. Salamat kayo sa mga nagsunod sa kaoras kitulaman nun. Your choice, Jace Nasiang. Thank you.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 y media.
2: 106.3

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.